0: sagita.
1: Tifi
0: ya jemi. Subu ni waju mi. Omira sagita. Tifi ya jemi. Subu o. Subu o. Wo bi mama. O ro mo kunrin yen. Imo ndane. Esa. O ndane. Atodun to tin da. Komo jina. Esa. Nile yin. Wo ma nse ki jina. Kalo jina. Daju daju. Aye ati ju bayi lo. Esa. O gbiyanju e. Won jo yori si re. So le ka. Iyo opportunity. To ti ri laye. Ki lo yo si fun e. So le ka. Iye awon anfani. Ati awon igbese. To ti gbe laye. Imbo lo ja si. Se ki n so tele. Eni le sami. Ayi li ki n da barubi. Wa ko da barubi da. Agada bi arago.
2: Praise God.
3: Hallelujah.
2: Oruko mi ni Funmilayo Ojo. Ije ri kini pe opo ni mi. O pure water ni mo ta ti ma ta won mo mi bottle water. Mo sha ana mo ra omi pelu kini e ma ta won mo mi lo fi fori tori mi ni jo owo yen. Mo sha gbeke lolo pe Olorun o se mo ba ra awon mo mi ti e so kun pe kini won fe je.
4: Owo tan fe fi je o.
2: Mo wa ni ke ki ra pe ti bi ya se nje wa yi pe sa je irawo ka ti e fi do Olorun wo. Mo wa dupe lowo Olorun. Mo dupe lowo Olorun ori oke. Kata mo kiri awon mo mi na gbegba ti won mo ri po re mi mo wa wale mo wa rest
4: kiri pure water
2: be ni mo wa rest awon mo mi na wa nbe won kiri omi ti won so bi mo sha se wale o ba se die mo ni pa awon mo mi wale awon mejeji won wale won mo kunrin kan dani bi mo sha se dide niyan mo ni kilode mo dabi o ni nkan te ti se fun awon oloyibo ni moto gbogbo bi e ma gbo oyibo na wa ni ma yan wa ni pe ki fi okan bale o wa ni ki lo se awon omo mi meji obobirin ti won lo si school ti won se mo sa ba sun ekun mo wa ni ki ko ri be pe omo kekere ara mi popo ni mi isi ni wa lera ti mo le fi ro awon omo lo si school pe mi ni family kankan ma yan
4: so awon omo yan lo school
2: won lo si school lati odun last born mi wo 17 years bayi odun meji ni baba e ti ka let's go se yan to lo si school ninu won
4: lati odun meji
2: be ni
4: mi won lo school
2: be ni sir
4: ẹwọn kiri pure water
2: mo wa ta pure water yẹn ma yẹn ṣa wa tẹle won wo ile o wa ni ki ma sun ekun o wa ni ki lo etun mo ya ṣa wa ṣalaye fun won mo o wa ni ki dake be yẹn pe ki ma sun ekun pe eni ni pe eni ni ekun mi tan pa ni mi ma mo yiri o wa ni awon omo mi pe ohun se to lati ma ran won lo si school o wa be lo awon omo mi pe se le lo si school omo mi last born ni o lo si school ri pe ohun si ti dagba pe oju a ma ti
4: ko lo school ri
2: ko lo si school o si ti wo 17 years
4: ko lo school ri
2: be ni
4: o de wo se
2: be ni sir omo yen wa su e ku pe ki lo fe lo ma ko pe o ma fo ji yeye pe ko si kokan to ngo bi te mi pe lo sa si wa su ku niyan ma yen wa ni pe ko ma su e ku pe mo se fun to yi pe o ni lo si school bi bayi rara I pe o fe travel out ni ojo monday
4: ipo we travel out
2: ben isa ipo won tori ti e won ti ni travel pe won wa travel
4: o won ni travel tori ti e
2: ipo won fe lo se iwe e
4: ipo won ma lo se iwe fun
2: bo se ni o fe lo se iwe e
4: tori itiju
2: be tori itiju
4: e na wa ni
2: egba na wa ni daje egba un e dakun e je won na lo iyan wa ni pe o da to ba ti mo pe o lo jaburi e sa ko lo ko ko ma toju iyawo iya e pe owo to ba ti send ko ma fi toju iya e omo mi egbon eyan wa ni ohun ti gbo
4: eh
2: o se ni ohun ti gbo
4: eh
2: o se ni ohun ti gbo yen ma yen wa koju si mi o wa ni kini mo need lowo awon mo wa ni nkan te ba si fun mi ni pe o ko ni mi pe mi le ma so pe oye nkan bayi ni mo fit
3: ma ya
2: wa
3: da
2: pe se to ba ifu mi ni 500,000 kin ti e si ma fi sowo pe se ko kere si mi ah
3: e jo en lowo si pepe
5: stress your head to the altar
3: in ma kata for
5: yes lord
2: iyalẹnu pa jẹ fun 500,000 naira lo lo fẹ send o wa ni se mo ni account number mo wa ni bo mo ti fẹ ri pe iloyin to wa da n pe owo ta ni ta lo le so lo to fun mi pe to le kowo yen fun mi mo sa lo pe aunty kan pe kan jo pe won fẹ send owo ko si mi ngba ta ti yan wa ba mi o wa ni 1 million lo send
3: lo pada send
5: wow
3: instead of 500
5: out of a million
2: ani for mo sese iranse ani for ya sese iranse ise iranse yin o jo
3: amen
2: awo gbogbo kan to mi ninu oro yin ati eti omi ko ni jo kun am lowo
3: ye dide aja doke lohun
6: praise the lord
3: hallelujah
6: mo fe dupe lowo olorun ori oke yi o ni iya kan ti mo n toju fun odun marun mo ma n toju iyaye awon omo e lo fi si ayika mi pe ki ma toju iyaye awon omo e wa nilu oyinbo mo ma n toju iyaye o ti lo pe odun marun ti mo ti n toju iyaye nigba to di isoru ta se ni ale ana moju aro yi ti de ta ra omi to ni ka fi fo ori mo wa fi bo oju nigba ti mo wa dele awon omo iyaye ti de lati bi 3 days now to di de sile
3: ni omo awon omo iyaye
6: to wa nilu oyinbo
3: won ti wa si nigeria
6: awon beji
3: okay
6: ngba ton dede o ba mi so nkankan sugbon lale ana ti mo wa si isoru moju ti mo ra omi ti mo fi fo ori ti mo fi fo oju o wa ronse pe mi ni aro yi aya mi te nkankan ja mo ni kin awon ni abi won fe kin toju ya won ni abi mi o ntoju ya yi daada ni mo se ri ti ya nsukun o ni mama ki lo de mama ni bi mo se ntoju awon ko si eni to le da bi emi se awon mo ya sa se tan o ni nkan tawon se ronse pe mi ni pe mama e ma sukun mo omi wa nbo loju mi mama na won fe fi mi omo iya ye san so pe awon fe mu mama lo si oke okun
3: won fe mu mama lo oke okun
6: won fe mu mama lo si oke okun
3: ise ti bo lowo eyin niyan
6: emi wa so pe ise ti bo lowo emi pe a fe mu mama lo si oke okun omi san bo loju mi lenu ikonu awon mo e to jagba o wa dahun pe ise obo lowo yin sugbon awon kon fe mu mama lo ni e lo lale fi se business owo te se mo ni
3: won bi yin pe
6: o bi mi lere be
3: ipe lo
6: e lo ni mo le fi se owo
3: le fi sowo
6: mo wa ni 2 million mọ̀mọ̀ kan lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ wọn àgbà wá dìde ọ wá ní 2 million lè tó yín ta frozen food.
3: pé 2 million lè tó yín ta frozen food àwọn turkey chicken.
6: àwọn chicken àríkọ́ lè tó mi ó ní ọ̀rẹ́dì pọ̀hún ti pèsè freezer méjìlá fún mi. mo kọ́kọ́ yíra mo yíra nílẹ̀ mo rọ́ọ̀lù nílẹ̀ ẹni tó bí tẹ̀lé náà tún dìde ìyẹn

O ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo loyin oni ni ojo Friday ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa daddy ati mommy e dide nle ile mo tun ti mo oni ojo keji o de ni ogbon o su elekejo ton tan lo odun 2026 pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagiti tun ni ilu Ibadan gbogbo eyin omo Olorun eyin wo le nfe iran lowo Olorun gbogbo igba to ba ngbadua ta ngbadua ba se ngba yi and dajo ni sa ojo ti adua o ba down ojo to ba kaju adua asi dabi ala e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja wa dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ogo ninu ogo iran lowo alaileyan oba to ni gbogbo majemu ona mi se kan si yin laaro yi bo ki n to je ise ni gbogbo bi te ba wa eyin te ba fe iran lowo nikan ni ke dide oni project waju ipa re oka ofe sanwo school omo ipa re oka ofe wo school omo po le da se o se se ko wo bo se ngbo mi oti to ni yawo oti to loko mo ti so bo yin pe ti o fi don the 7 a se nkan meji ju adua iran lowo lo bi ma se mo ki gbe ni birthday woli odekunle epafura na wa nwaju emi gan fun ra mi ni lo iran lowo oh my god nibo lo wa nbo lo e wa daddy nbo le wa mommy e ma bo e wa do bale e wa kunle ni waju ologun ajobo oba to ju gbogbo oba lo ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife jehova eni to nfo won agbara and sumo sunday service sunday to last mommy e se mo bo nbi pepe daddy engineer e jo mo kolala

0: Nice. Daddy, a year out, a year out, mommy, a year out, if you. A dupe long way for one, what you're fair thing, and what you're feeling, you know, I hear long one woman, I be a girl. A dupe, o goni for Jesus. Jesus, o you are what? O be your more long into my loss on Facebook, at YouTube, pelu TikTok. I go me fabo, la, I go put ni. But here, Jay, we pray our one in Jesus City. You go send yet your loan. I go me fabo, be batipu no studio ye. Katu to ma moon, loni rabaji gan. Pepe yen kwama. You know, missing dun sin tango don dan wo. At is a morning devotion. A prayer walk, he lock and buy. Len ye lock exercise, jogging and co. And the gun is in Jesus City, len ye allo jem aro. Abo sinu onje emi. Onje emi. Len ye banye. A ton test wa junu prayer wa. Olufe, to ba ti join wa lo mura bayi. A wan Jesus City. Lati woro dunye ti woman to ton lo si kiri. Eleve so kale ni ya nan kuyi. Jesus City le denye. Lati omodu meta la si o goji odu. A won odo Jesu. O la la to pariye. A won kan go to join mi ni we ma. Ni jo Sunday. Because a we je we musi to pada pari si be. Ni baradi. Fun birthday. Wole o dekun li Epaphras. Olorun lo ji ori be ki seyan. Gbogbo eyin omo Olorun e dide sa, e dide mami. Nje le gbe ese meta siwaju ko to di pe aki hallelujah nla. Aki hallelujah. Hallelujah mefa ti se ise ojo kefa. Hallelujah mefa tumo si pe ise ojo kefa ni o. Ito wa daju ogo meta o nso nipa meta lokan. Ki meta lokan emi awon woli ko ran ise ojo kefa si o ki won wa ran lowo. Gbogbo eni to ba gbe ese meta siwaju je npase. Bi an ba fun ni agbara lati se ami loruko Jesu nibi to wa yen to ba mo mo so epo ti ri o iran lo wa wa ba o gbogbo n to ku ninu osu yi ojo meji pere na ni bi awada bi ere Olorun to po ni pa atagbara yo ta iran lo wo si o Oluwa ni mi ogbodo gbadua meji ti o fi don 7 ki sa mo toro fun iran lowo latojo Monday ni woli odekun li o ti mo agbara di fun birthday ni and birthday ta so yi ki lo Olorun ti lo woli odekun le gan fun we want to celebrate the life of impact on ta fe se niyan e je ki menu ku bi yen gbogbo eyan omo Olorun na wo mejeji soke kan so eleyi ka to ki hallelujah eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asan mo ni iran lowo eniyan aje n so bayi gbogbo eni to ba fi eleran ara se igbekele re aje ko ti tan wahala wa on lo je ki samu iwe oni samu kigbe baba gbogbo eyin le gbogbo eyin omo Olorun te n gbo mi bo se gbe ese meta si waju eni baba fun mi ni iran lowo ninu iponju mi asan mo ni iran lowo eniyan Psalm 108 verse 12 asan ni iran lowo eniyan Olorun bi mama ise gbe ese si waju awon ti o mu sun waju awon ti o mu te si waju laye agbara Olorun ati ase re ti o fi fun mama ni iran lowo oto Olorun iran lowo Olorun nikan la toro loruko Jesu mo ni ko deba o in the name of Jesus Christ e wa ki gbe baba ran mi lowo fun ra re na wo iran lowo si aye mi gbe iran lowo soke mo wonu studio yi bible oyinbo ni nbe lowo mi o na ni ma ma ka bi ogo se nje ti Olorun bo ki n to lo ninu yen nibi to duro si yen so le foke kokan ki hallelujah nla mefa eyin te ba gboran laaro yi e mo je pupo ninu ere ile na Oluwa so fun mi pe enikan gbo mi lowo lowo bayi I o sun ti le fi mo ekun lo sunji emi Oluwa wa ni so fun o pe mo sunkun mo won ti ran iran lowo si o in ti nbo leru Olorun lo ti gbo bukata yen asiri Olorun niyan o fun enikan Oluwa ni so fun iwo meta yi awon meta yi sise ni mu won sa nda mi ofin kin ti fe yin won lorun imu re ti block ko de enu block ofun re block ijo je mo pe emi Oluwa ni ko to di ago meje laaro yi ago meje Oluwa lo ntu ole agbara Olorun fun itusile kokan o in the name of Jesus Christ Oluwa ni ki so fun iwo obirin yi mo wule mi kan mo tori menstruation ti nda olamu menstruation re o ti kajo loni oni lo pe ojo kesan number 9 teje n yo lara re mo duwo gege bi woli ase to kan obirin onisun eje to fi gbe mo pase isun eje nbi titi isun wa ko be egbo ti nbe ninu re gbogbo to japo mara won bi nba je woli olohun aran mi si oni laaro kutukutu yi mo ni ko bebe in the name of Jesus owo itusile kokan o aisha okan ni ki nso ni oni bi nba se wi leti ohun be lo won se se number chapter 14 verse 28 mama eyin wo le mo pe iran lowo kan yin bi te ba wa eyin wo le gbagbo pe yanu okan o ko to dale owo iran lowo to ju aye re lo yo de ba o ese bibeli kan be ti ran mi si ti ma ka ma si son ti ma ka si ma si son to fi se ni iseju kan ni gbogbo bi te ba wa gbogbo eyin omo olodun so le foke gbogbo omo olodun to ba gbo mi igba mefa ni ofo hallelujah mefa somebody stand up and jump up six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mete tun jump ogo ogo ogo fun mesaya wa se bi eni po fe gbe nkan owo mejeji ni o laale mo pase ire to gbe ni agbeti eyin o le da moto gbe mo gbo clearly oluwa ni nigba ti o ba fi pe ojo meta si oni John tori olohun si a testimony won so fun oni ojo oni pa won fun oni car oluwa ni won a fun won o to di ojo sunday jo send the testimony o send the testimony o ati bere si popo si sin birthday sunday ti n bo ila se pre e so pe pre birthday woli odekunle epaphras and pre tumo si imura sile birthday odekunle epaphras ni we man bi awon kan mo jinle to nbe ninu 77 won kan se ba fi nsere ni olufe olorun won daso si olorun ta leni ti mo ba wi bo oluwa se nbe ti emi nbe laye oya gba aye titun re gba ise titun re ohun to fi le mo rowo yo laye oni ko jade si o in the name of Jesus ta ni ngbo mi bi te ba wa e sumo waju enikan ni bi waju bo sumo na bi ti radio re ba wa tewo e gbon ti bibeli so ni ninu iwe psalm 46 verse 1 psalm 46 mo leyin bo ni bibeli to nbe lowo mi only God is our refuge and our strength a very present help in trouble. A very present help. Eni kan ni kin woli ka yen. Olorun ni abo wa ati agbara wa. O ni lowo lowo iran lowo ni igba iponju. Oya bo se sumo bi radio wa gbe oju re si bi ceiling. Gbe oju soki orun. Oluwa asiko ni mo nilo iran lowo re. Asiko ni ko dide fun mi. Asiko ni ko sanu fun mi. Gbe iran lowo dide ko suyo to pari. Olorun ki to ni yeyo to gbe ran mi lowo fun ra re sister yi ati mario le ti olorun ba de lati ran lowo ati bi omo ki se n to le iran lowo olorun lo nilo wa kigbe ran mi lowo ki n le bi olu omo ran mi lowo ki n le rise to le tan ise mi olorun fi se to le tan ise mi ran mi lowo fi anointing to sisi olorun olorun kan fi ran mi lowo eri tawon eyan ba n to owo wọ́n ni mọ́mí ẹ̀dàgùn ẹ̀fì 20,000 ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀fì 10,000 ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀fì 2,000 ràn mí lọ́wọ́ ìwọ náà wàá kọjú sí ẹni tó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ a very present help in the time of need gbójú sókè sí ọlọ́run kan mọ́mọ́ fi wòsàn ràn mí lọ́wọ́ fowó ràn mí lọ́wọ́ kó sùyò tó parí gan sọ bẹ́ẹ̀ àṣírí ni nínú ìwé psalm 121 ẹ̀gbọ́n tó sọ ó ní my help come from the Lord who made heaven and the heart. Ìrànlọ́wọ́ mi yóò ti ọwọ́ Olúwa wá ẹni tó dá ọ̀run àti ayé. Ẹ̀sà, mi ò sọ ìrànlọ́wọ́ ènìyàn ní ìsìn, mo ń sọ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. James Bion question. Mọ́mì, Sọlọ́run lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Dádì, Sọlọ́run lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Ọmọ ẹni tí ó fọwọ́ kàn tí ó wà ràn ọ́ lọ́wọ́. Ẹnìkan ní wòlíì mo fẹ́ tẹ̀lé yín lọ sí Israel, mo fẹ́ tẹ̀lé yín lọ Jerusalem, very simple. Gbàdúrà sí ẹni tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́, a fi sínú àwọn tí ó ràn ọ́ lọ. Olóhun gbọ́ a ràn wọ́ gangan lọ́wọ́ láti travel fúnra rẹ̀. Àwọn èèyàn ti ń register. Mo ti sọ pé bẹ́ẹ̀ ni màá ti ṣe counseling. Ibẹ̀ mo ti fẹ́ gbàdúrà. Ibẹ̀ ni mo ti fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ ìṣe wòlíì Ọlọ́run tí ń gbénú mi lágbára Ọlọ́run gbà tá a bá débẹ̀. Ibẹ̀ láti túra lẹ̀ pàápàá jùlọ lórí òkè Nebo. Ẹgbẹ́ ọwọ́ méjèèjì sí orí. Ó ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní ìgbà ìpẹ́jú wọn ti gbé ojú sókè sí ọ lórúkọ Jésù ọyàgbà ẹgbà in the name of Jesus ẹ kígbe bàbá ràn mí lọ́wọ́. amo fe ko joko nlele gbogbo eni ti ba ngbo mi e joko ni lele nu le yin. I just want you to sit down on the floor to ba se pe nu le re lo wa yato se won to wa nu moto won ti joko already gbogbo eyin te ba ni anfani lati gbo mi kakakiri agbalaye mo joko lori aga bayi yato sa won to ba nbe nu moto ilele ti oluwa ni ile ati ekun re ile loran omo birin yen lowo ninu Revelation chapter 12 but have day verse 11 lo sale won ni igba ti ejo laila yen to tu omi jade si Maria temi won ni ile si ran lowo lati ba famu olorun lo pase fun ile e kigbe iwo ile ti mo joko leyi gboro oluwa ran mi lowo lati fa ogun mi mu fa ogun mi mu eni kan ni jebe ko fa ogun re mu. Isaiah chapter 41 egbon ti bible so ni verse 10 only fear not mo se beru for I am with you, I am with you. Mo wa pelu re. Only be not dismay. Olorun re ni soro. For I am your God. Mo je keru oba o emi. Mo foya ni je dismay. Only mo foya emi ni Olorun re. Wa nawo bayi. Olorun je wo pe wo Olorun mi. Eniyan ti se bi eyan, oga bi se mi ti se bi oga bi se mi. Landlord wa ti se bi eyan bayi. Oh, wa so lecturer se bi lecturer o. Olorun dide se bi Olorun ninu aye mi. Ha, loni ojo jimo. Pepe yo pomo ju bayi lo lori Facebook. Egbon to so, oni I am your God, emi ni Olorun. I will strengthen you. I will strengthen you. Ma fun oni agbara. Olorun re ni soro. I will help you. Oh my God. Isaiah 41. I will help you. E kigbe baba o ti seleri poran mi lowo lori oro wo leyi o ti seleri poran mi lowo lori oro oko mi Olorun o ti seleri poran mi lowo lori oro resort mi ran mi lowo Olorun bo se joko lele yen gbogbo eyin omo Olorun kin to ma lo sori Facebook ati YouTube pelu TikTok ago mefabo laaro kutukutu oni bo ti eje wi pe a wa ni Jesus City bi ogo se nje ti Olorun ago mefabo bi n ba ti ku onu studio yi ka tun to mo mu lo ni rabaji gan pepe ye n pon mo inu mi si n dun si tawon odo n dan wo ati se morning devotion a prayer walk lokan bayi leyin e lokan exercise jogging and co enikan ni se Jesus City leyin a lo jeun aro a bo sinu onje emi onje emi leyin gba yen a tun tesi waju nu prayer wa olufe to ba ti join wa lo mu ra bayi a wa Jesus City lati wo rodu ni e ti wo moto to nlo si kiri elebe so kale ni yana ku yi Jesus City le de yen lati omo odun meta la si ogoji odun awon odo Jesu ola lato pari e awon kan go to join mi ni wema ni jo Sunday because a we je we musi to pada pari sibe ni gbaradi fun birthday woli odekun li epaphras olorun loji ori be ki seyan.
1: Oruko mi Reverend Sarah Omolabake. Mo dupe lowo Olorun pe mo pade pe ni. Igba ti ma pade e, ore mi ka jo sise leko. Won wa ni Winla, ni branch ni Winla ni. Won fi pe lo mi. Emi atoko mi we are pastors. Emi na pastor, awon na pastor, I need job. But ko to di point, won say man send job. Pa ni job sir. Won man send di sister man send di baba mi si ni. Ko si owo lati ra data ni gbogbo gbaye. Daddy wa yen wa wa sick won ti late loni igba ti won late mo wa bere ise iranse o bere sin lo si school ise iranse olorun de gba gbo sakoso kokko to lo won na mo meji ta jo bi yi pe kin toju e pe kin make sure pe kin toju ikan first born mi abe sin pe leyan pe ko ti e loko ko noko ba se pe gbadu akoko loko ohun tesi waju wa ni lori o nkawe o kawe kawe ka o di doctor
2: church
1: ba ko lo ma sise iyanu fun mi bo se ri eni na to tun o a ri eni to ma fe yen iyen ko wa lati UK ni
2: church
1: if you two abro e gan nojo lo abro e gangan abro yen wa biyan lo connect pe baba ati mi soro and by the grace of God ni may first a se yawo yen
2: church
1: a se yawo to larin gan
2: e se
1: yawo to narin gidi fun gan leko la lo se o ni sa
2: o mo yin si lobe
1: lo mommy o ti di doctor ba
2: Jesus sotan mami kan yesi sagbalagba le nto lohun tun yan fun o meke patapata ni so kini nbe nbe ti o ti be ku
1: ikeji sa omo ikeji to ti mo bi le gbogbo pata ni mo connect pelu pe I to wa ni lorin lo si lorin I to wa ni ba ni ba lo nwa won wa ginu mi wa du won ti ra mo pe emi ma wa lati abekuta
2: e ba npo mo yin ti mbi
1: gloria emi ma wa lati abekuta ohun na ohun wa bi etet se deliverance fun sa e se deliverance tori pe o ni fiance kan mo tun invite yin wa sibi igba ti yen wa sibi olohun sina fun igba to ma se bo se lo serve bo se fo omo mi sile ni ifo kon kan to ra fo omo mi o gba
2: o tun gba
1: o gba lowe
2: yin o lo
1: omo mi ti so story yen fun yin sugbon ogo fun olorun pe loni o wa pade enikan o eni ekan se birthday fun ni last week na ba ni kiwa o ni mommy eni kan fe surprise ki wa ba wa igbe to won ke fun ni pe e sa gbo won toju mommy pe mommy o fe ko tele baba bi o lo si jordan and israel o de ti send the west wa
2: o tun send the west Satan, in ti e mo ti mo fe so sister inowo awon omo te yan gan ofo kan si ni mo gbe yan ga wa ga laye se ri to mo se tin ba le foju kan o ti pile oro ani mo fi nbe yin omo olohun ti olohun ba gbe oga ti mama re ba nbe laye ore to le seju to da eyin te wa nlu oba ki se ke eni ki mami yan wa toju omo ni lu oba eni kan ni mo en bo ni uk o da ko lo o but mo discover pe won mo fi awon ya sise ni but to ba lo si jordan israel gbogbo gbogbo aye ni oje tori ko sen ti o ni omo dana ko ni sen ti o ni omo toju omo eyin mama laya lo wa lopo lopo yin omo gboje wa bo toju omo wa wa so di kuku nu le aye to ye oje won o tile ko mo wa to mo wahala to se to fi toju awon o tun ko si lo omo to ba feran ya re yo ti e kokko mu lo si bi kan na pe e lo so se meji nbi kan ti o ni se nikan ti o disturb yin teyin na mo se site se gbogbo bi te ba le wo gbogbo bi te ba le lo gbogbo bi te ba le jede in ti okunrin yen se mo fi pe mi so tele ki se pe o nikan ni o gbadun ara re gbogbo bi ki bi to ba nawo si laye ona mo si fun won lo ti send owo owo keke le pe ni owo ta fi nlo ni isin mo nlo ni November 3,200,000 3,200,000 lai se owo passport kankan be laga ki eni kan wa wo mama yawo e ko ni mama yin na lo e lo sin olohun si ijo le se wedding very soon e ti se wedding e ko ni ri atakun ele da mama yi yo mo si lekun fun yin

0: fi ye ko dara ko mo gbogbo e ya ti de lori oke ogun asejere nbado lojo saturday 29 the monday 31st august oru asiri cross over akuriti emi olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye ngbo ti e professor with authority breaking generational curse fifu ati wiwu gbogbo egun pile ogun abijo nibi that be o to so isere rere ti waju awon asiwaju jesu oluwa wa eni ti gbogbo agbara lorun ati aye nbe lowo e pelu eje majemu tata sile ni kabari o ma fo gbogbo egun ti pile ti pile iwo na ma dominira lo fi ye ki won o darapo mo gbogbo eya ti de labe ipe olorun lori woli samojo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mesla aro pelu show lati ibadan tabi ipele osun asejire ni e ma bo ladoju oko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipinya re fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: eyin omo olorun e ba mi ki hallelujah Olorun se ore nla nla fun mi lori lori oke yi ore ti o to si mi Oluwa fi wa mi ri o gbe fun mi ni ibi ise mi
2: oruko yin ma
1: oruko mi ni Ayodele Olawumi mo ibi ti mo tin sise ni local government school ti mo wa lo yi school yen o to si mi awon senior wa ni pele la ma nka awon iwe wa so but eleyi ti mo lo yi o si ye kin ka bi pele meji kin to lo but emi o wa mo mo ba won gba form yen asa ti wa n gbo firin firin pe awon to saju wa ni ko lo school yen eru wa ba mi tori mo ti sanwo mo sa wa wa si ori oke yi mo wa kunle mo wa so fun olorun pe oluwa jo baba nigba ti baba wa o ni ore ti o to si wa nibi ta gbe si ka lo ka nibe mo ni mo de claim we but mo sa gba eru wa npa mi o wa di oru ojo keji mo ju mo wa ninu awe mo wa ri baba samo ojo loju ala mi o wa ni o nso wi pe ibi ta gbin si ka lo ka nibe ami yen ni mo wa se loju orun mo sa wa dide igba ta sa wa de school ba se de school won sa ti won so pe awon senior wa ni ko no mu pe kini kan so won wa ni pe order wa wa from the federal pe gbogbo awa set ta gba ta je junior staff yen pe won retain wa pe but leyin ti wa pe won ni gba won mo pe aunty ton ba ka gbogbo ibi to ye kon kawe de so ton ba de ti kawe yen ton air centers to ba ti wa no ma tin se oic ton ti ma head
2: are you serious
1: ben sir so mo wa dupe lowo olorun pe ibi ti mi
2: iwo da gbogbo nkan ijoba duro pelu adua
3: break protocol
2: lẹ́yìn àdúrà yìí
3: after these prayers
2: every protocol stand for you
3: amen gbogbo bá ti ṣe wọn
2: nítorí tiẹ
3: for your sake
2: wọn yóò fẹ́ padà.

beta lati kone to duro kokoroko duro kakaraka ti o gatan ta yama de gagaga ne wan papa bi omo ya mi magosha ma sheda o ye leti pe rode ti pe ajojo yoro o tu joju belewu belewu o ma wa tara bi kone tara wo suwo bi omo ya mi fi yele ta jo kabara bo chekere loju mo to mo loni o le na fani ati dato fu eleyo royo temble biko chekere tori yo se fo palo Jago jago makede se fo ba mu o ya yigi yaga yaga yigi oyi enyo ma mi re maje a bi pe pasoro se wa nbe yen sa o ya mi gbo kunyin ni ko gejeje ro ko gbogbo awon majo mi awon sabe mi ajo ma metoto ni wa to ma video ti gbogbo ma fe kan si te mo gbogbo awon tin be labe ma ni tonin spirit atawon te fin ri mi wo te won fin ri te fin ri mi gbo ka kiri tubutu ro le agbalaye o gogogo mo fin kin era la toda number 1 ti alapa bi niyan agbara ta se gbogbo brago ka se le meje ba mi mo sino special apostle awotu yi gbogbo yin ba me wa ma batalo eyan kan jojo bi population china o ye wara kan si ni momo fulani dagba eyan fufu lele ni momo ko sara sa wa ma barbecue o e ma pizza la wa ma gboro nje oyin a yo deja yo la loko mi e west park mr legacy kali a wa toni joshua eyan me weda o eyan me weda o ye le so mi laarin gbogbo won eyin temi le panu pamopo be so be Emble biko ile so mi dujoye lo Olorun oba lo pe ori be o ye pa pa pa o pe ose yi o gogogo ni o waye ti yo bere ti yo gbera so idije league agbakuta ti le wa nigeria iro match nigeria premier football league gogogo ni yen todun 2026 2027 o da loni ni gogogo oni ko gbe bolu tiri asiji le ibadan yo ma gba lejo ko gbe bolu wore iko gbe bolu sport lego mo nbo nbe yen na ki ti de ejo sare mu awon royin ara kata mi do me do e nye la

ale baba wa gege bi iroyin se to mi lowo aja abale bi emu kolokola pa be yen o le mi je yin ti mi lo ni faranjogi o ye mo gbe body kuro la pa be o dodo ajo tin boju to bo la lafa se gba ni tubuturo ile wa nigeria nff ni yen gege bi kan je lo oro ti mu yesi laarin ajo nff e ma ile ise o le to ko re nje adidas ni yen eyan lori bo se ja wi pe won to wo bade o o ni million mejo o le owo marun dollar 8.5 million dollars ni yen ele to ja wi si wi pe 34.5 million dollars o ni yo je owo 34 million dollars joko o gan ni won ma fi pese awon kan elo te ma wa aso igba ballu fun ajo nff gege bi iroyin yen se to mi lowo lapa be yen o gbe sumeyin temi beta o gba be mo tu kuro lapa be yen o da pa abori ninu ijo ajo nff yen o nbe na ni mo se lanfani lati duro kokoko duro kakaraka si ti nga tan eyin temi se n tatata su pe se n da ti yin mo oni daba ma eyin omo mi re maji abi pe pasoro ile wenjewe eyin omo mi marukuchu ni igboku yin gboro aye o de pe papa ti n soro yin mo nitori pe ma je n gbo kan ko si nbe mo lenu ajo nff eni to ji are won eyan ibrahim guzo o ti kowe fi sele eyan latana koda awon omo igbimo ajo nff gbogbo won ni iroyin je ko di mimo we pe won ti kowe fi sele o eyin na ajo nff ati odo ajo wore ajo ti n boju to idagbasoke ere idaraya lapapo nile wa nigeria National Sports Commission. What if you lede? What if itali? Yeah, like Ibrahim Musa Guzo. Oje kwa wele kwa wefi chale. Ege biara

afurasina amọ debo ṣugbọn bi won se so wo na ri o ni lọnu lọna ọgọrun pọ o yen wa 100 million pass ni won ko san seri 20 million pass toko ad office ni o je bo se je niyan koku bejo de e je nsi ojo opo yen le ni nkan bi meji ta ma lanfani lati menugba eyan lori eto loni kiko we fi chele eyan ibrahim guzo o je are ajo nff ngba kana lori lede nigeria lowo yi ati iko agba bolu chelsea ti won fe lo gbe emina lo martinez jo le gba ipo

0: Sanchez ṣe o pọ ju ti Robert Sanchez lọ. I will see that one. 09136556952. G. G.
1: Masun.
0: O ko yin bulletin pe.
1: Kule Man City lati Osogbo.
0: Kule Man City lati Osogbo. E se e duro soro Chelsea e fe gbe e so Fernandes sha.
1: Jordan Daniel Wabata Rodri ona lo le Wabata Rodri.
0: Eh. Okay, ko si
1: wa. Lo Wabata Rodri.
0: Oda.
1: Teri ti wo a guzo to ri ko o e ka ti. O e ka ti o e ka ti ko wi bi po si le ti pe ti pe ti pe.
0: Eh.
1: Eh, awon ti o pa ko ni o mo ko si die.
0: Mhm. E so be.
1: Oh no.

0: Martinez ile gba ipo Sanchez G
1: Asu
0: o ko yin bullet pe
1: Ogbeni James
0: lati oko irin
1: era
0: e ti Chelsea e ja mu latodo yin e
1: eyi ti Martinez ninu mi dudun
0: eh se o wa le gba se o le gba ipo Sanchez
1: o ti gba already
0: eh
1: Sanchez yen ko mo kan to se o ko fe ma ku batting mu
0: eh
1: ero be o to ni na iwa won bo to fin je so to ba re en to ba bo ma compete bi o ye ma pe
0: okay ko si
1: eyi ta won guzu abi won to mo pa bo politics appointment no fi mu gbogbo won so they don't know what
0: en so be won dibo ni o se mo pe ko dibo o to dibo mi e ko wa ye ni 27 of July sugbon won lowo e
1: gbogbo ti de so pe ma affect ni di Nigeria ejo affect
0: Oda.
1: Ba fe te won kan to kuna.
0: E
1: wu bo an competition ti o te ka lo lo koko. Ah, ko ye ko yena.
0: Mhm. Ko affect awon iko agbabolu ton ti wa gbaradi nko, ko si wahala.
1: Awon ma ni suru.
0: Oda, ko si wahala. E je nwo elomi. 0913655692. Yen ni ojo opo ti e le to wo bi. G.
2: Hello.
0: G.
2: Masun.
0: O ko yin bullet pe.
2: Ka to ti din lati kan kan
0: tu. Lati kan kan tu.
2: Bene.
0: Iko agbabolu wo le ba to.
2: Ogona.
0: Eh ti Gunners o ya duro re.
2: Bene. Eri ti awon ti won tun fe tan ko fi ku leun.
0: Mhm.
2: En to da ni.
0: Mhm.
2: Eri pe Nigeria, e gbe Nigeria ti ma jo ajo re yin ni.
0: Mhm.
2: A ti ka lu ku ma fi ambi bo le ka de kwa wa ni, awa ti ka lu wa mu se. Awon ja awon ogbo bi ti ja wa lo kankan be.
0: Sugar ja.
2: So, lo to o le afẹ ti league wa ni ọta ba para ya won to
0: ni ti nko ba yi pada ni o ni dije yo
2: bere la so se o le ko le afẹ ti na to ba afẹ ti ku se kankan ani ki nko para dure ki Nigeria o e ko mo ku Nigeria ni o gba tan fun ni se e ti o mo pa bolu ni
0: oda
2: to ana ti na won se
0: ba e je ki wa bi nbe a so le yin tele Martinez Dibu Martinez se o le gba ipo Sanchez ninu iko Chelsea bayi
2: bo se je han o le gba
0: okay
2: tori pe a gan ba se lu se kun dun wa
0: oda ko si wahala
2: o dure
0: e mo pe 2020 leti e mo be se loan bobo yen to e je ki mu eyo kan si ki ma lo le ah ji
2: masu
0: e ko ju mo ko yin
2: lati osu
0: okay osu oya egbe mi debe
2: ako ti ma ko ti ma ri ti lori eto lele
0: eh oya oya e ka bo sa si lagbo sport ati fun yin lati ewo hello
2: Chelsea
0: eh in ti Chelsea okay oya se Martinez le gba ipo eh
2: edo medu la se gba e to me ni work up lagbara to mu ni work up
0: eh
3: Àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́ja bákan nínú.
4: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
3: Ètò eré ìdárayá.
5: Àwọn tí Ronaldo nísì nìyẹn, àwọn tí Lionel Messi náà ń bẹ́ẹ̀.
3: Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
5: Akinyin o.
6: Akinyin akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́.
5: Ẹ bàríbà.
6: Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
3: Mélòó mélòó la ó kà nínú eyín Adípẹ̀lẹ́? Diamond 88.7 FM. Ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan.

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberu lona 300 naira fun owo ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamọ ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamọ to daraju eto ifowopamọ lori ero aye ara ya bi asa ti o ni fosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbekele te *7777# lati se account pelu ile ifowopamọ ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamọ to rorun
0: ile ifowopamọ ti npf lati mu ki igbe

0: pe nkan kan ni ona abayo
1: fika todo wa lu wa se ti o le kenu kilode ko yi pada o
0: dani igba olohun te ri un ni bata fi ndun
1: o le je un yo mo
0: to ba ni nkan kan ona abayo o tun ba si wi pe
1: o te se le ri a o ri
0: oju se eyan kan kan o
1: eto eko
0: wa ajumo se gbogbo wa ni awon agbabo won ni baba se to soju kan won ni kini ohun a ma ho
1: ropuro awan tara wa e so ra yin deye
0: oro ta ba si gbe kai waju wa ta ba ti pin oro sunukun
1: pdp o
0: awon agbabo won ni oju sunukun bayi na la fi wo
1: abayo ka tun wa ara wa se
0: e ka bo sori eto ta pin ona abayo
1: e je ka jo se
0: ode o dabi
1: abayo
0: Aki gbogbo olugbe ipinle Kwara patapata gorogodo enle nbe won
1: o
0: gbogbo omo bibi ilu Ilorin enle o aki yin o ni gbogbo aye kaye e tin gbo eto ilowo lowo
1: BDP
0: ti butoro ipinle Kwara ni gbogbo ijoba ibile 16 ototo to so ipinle Kwara ro se dada alaba yin oko yin ko aya yin ko awon omo yin ko o nkan ni se wa awa la mo gbe ohun to da se iko wa nipa laanu wa ati awa ti won yo saanu fo e kaabo sori eto ta pin ni ona abayo
1: e te ti le
0: ti egbe osilu pdp nipinle Kwara le ti won se oni gbowo re lo ni gbe tan wakati kan gba ko ni la fi jo wa lori eto e ma wa gbagbe pe
1: to pe wa
0: a se agbe kale eto yi lati yosu ti eti tabi tabuku enikeni o
1: won o yoruko pada ri
0: isi wo ikorowo wa bajijo wo bayi gigun bayi ni ku ere ti egbe oselu pdp nipinle Kwara ti won sise agbekale eto inu e jajo yiri kini ohun o e jajo joso tun ka jojo sosi
1: e jajo
0: so kini ona abayo gan
1: eyin agbagba ilu
0: e wa je n sare se bayi e kin gba pa bi wole mo nbo eyin o ti de

0: ke soro ikadi e ja ma lo fun ti aro yi
1: ko si nkan kan ta fe ba ogo ma ara ni so ti pa pe ibo ni nbo wa yi olorun joko ba alaye ki gugu odo e ma ji won lo wa sin ti o ba oju mo gege bi pe bi nkan se nlo lo lo lo bayi ko si afe ka ran wa le ti pe gugu an tan ti gomina yi tan ti doctor ni si odo ni won iyan bi ti wa na ni won e ma ji won ran wa nse ti o ye e ma ji won ran wa nse ti o ni tuma kaluku wa eja jadi ka du bo se ka du ni ju omo luabi ka si man ta ma so tori ola wa olohun ji ka ma be dada o
0: ami olohun eyin na ba soro e ka de ja ma lo
2: labe be na ni pe a ro ogu wa aba baba wa awon ma wa awon odo na ni ka di e toju e o e ma je ni ko gba card lowo yin ke ba si dibo tojo gbo e do ti gbo yin o olorun wa losun ona ja ma be dada
0: ora e ja ma lo fun taro to ni ope pataki lowo balawuru abi to tun ba wa se to taro to ni ta pe ni ona abayo eyi ti egbe oselu pdp nipinle kwara ti won se onigbowo e lo ni gbe tan wakati kan gba ko lati fijo wa lori eto olorun ogo ni foruko re bakan na ope pataki o tun lo ope pataki o tun lo si odo igbimo alabojutu egbe oselu pdp nipinle kwara ti won se onigbowo eto yi ona bayo e ma wa gbagbe o wi pe gbogbo iwoye awon alejo mi patapata te mo iwoye egbe oselu pdp nipinle kwara o yato gedengbe si iwoye ti mi ti mo je atokun eto yi te mo ti ikanni diamond 88.7 fm e lorin yoda fun wa e je sare se bayi mo nbo o to di pe won mo ko lori eto finally fun ti oni
3: wo to lori re kin se ti atokun abi to ti egbo yo je eto ti won se onigbowo wo to lori re kin se ti atokun abi ti ikanni diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara o je ti woye awon alejo lori eto na ese gan te gbo kan diamond 88.7 to wa ni lorin
4: eto ti egbo ton yi je eto ti won sanwo fun ti gbogbo ohun ti e ti gbo lori eto na je era won nigbowo eto ohun lai ni ohun ko won se pelu ile ise wa diamond 88.7 fm ile ise diamond 88.7 fm ise lati tesiwaju pelu ilana ikosemose ti e mo wa mo e seun fun ife ti eni ti wa
0: a mo pade lojo mejo lagbara olohun nko ni se wa wa la mo gbe un to da se iko wa nipa lanu wa ti awa ti won yo sanu fo e

0: Eka bo pada iroyin na re lekunrere bere lati le wa Nigeria. Ile America ati setan o lati ko igba kan awon osise omo ogun re leyi to fi sowo sorilede yi lati kun lajo lajo iko eso alabo lowo lati gbogun ti awon agbesumo mi kuro lorilede yo ama o kiko awon osise omo ogun ile na kuro lorilede yi ko fopin si ajosepo to nbe laarin orilede mejeji papa julo lori oro to ni se pelu oro eto abo latari pe iko keke kan to je ti awon olukoni te mo iko olufimu file ti America yo si duro tandi lorilede yi agbenuso fun iko ohun eka ti le adulawo ogagun Becky Ace juwe ise alajumo sepo ohun gege bi ohun to so esorere o pelu alaye pe ifarahan ajo mogun le America fun igba die lorilede yi lo ti so opolopo esorere lagbon eto abo orilede yi wa yi o olupe fun idasile ile Biafra ni Simeon Ekpa ati pe ejo ko temi lorun tako idajo to ni se pelu esun igbesumomi te mo ewon odun mefa gbako eyi ti won da fun nile Finland agbe foba ni ile Finland lo ti saaju pe fun mimu alekunba saati okunrin ohun yo lo logba ewon o pelu itoka si pe idajo ile ejo lori oro igbesumomi ohun lo kere jojo Epo won ni won fi gboro ofin gbe o nile Finland losu kokanla odun 2024 ti ile ejo ekan Pejat Aim si dajo fun losu kesan odun 2025 fun riru igbesumo mi soke te mo di lowo ninu eto to ni se pelu iko agbesumo mi o ile ejo ohun salaye pe nise lo nlo oju opo itakun ayelujara re lati fi ru awon eniyan ekun ila oru gusu orilede Nigeria soke lati da rugudu ohun rogbodiyan sile atawon esun miran leyi ti won fi kan nipinle oyo minister teleri fun ina oba lorilede yi arakunrin adebayo adilabu ti jupaju se sile o ninu idije fun ipo gomina ipinle oyo fun todun 2027 leyin ti o fidi remi o latari bi ko si seri ticket gba labe pepe egbe osilu All Progressive Congress APC adilabu lokede ipinu re ohun ninu atejade kan eyi to filede gamburu pelu itoka si pe ki enikeni ma ni lerungba wi pe ijupaju se ohun sile ohun lo se afihan titewogba okan ojo kan esun kudie kudie leyi to lo waye nibi eto idibo abenu egbe osilu ohun o minister teleri na tun se afikun re pe ipinu ohun ko seyin irunu arojile te mo ijiroro to gbangba o pelu awon ikan ikan adari egbe osilu APC te mo awon alati leyin re latari isimi ranpe eyi to lo fun loke okun nipinle Kwara olusagbateru egbe kan ti won pe ni Kwara Solidarity Movement Architect Akabi Lamidi Lamak ti ro gbogbo awon omo egbe osilu APC te mo gbogbo olugbe ipinle Kwara o lati se atileyin fun gbogbo awon oludije labe pepe egbe osilu na nibi eto edibo gbogbogbo ti yo waye o lodun 2027 Lamak ohun tun pe fun atileyin to gbopon bi awerin fun omo oye fun ipo gomina legbe osilu APC right honorable Saliu Yakubu Danladi te mo moye fun ipo senator laarin gbogbon ipinle Kwara o Malam Abdulrahman Abdulrazak dokita Mahmud Umar Muhammadi to wa lati ekun ariwa ipinle Kwara te mo oloye lekan Adewoye to wa lati ekun gusu ipinle yi okunrin ohun ro awon omo egbe osilu na gbogbo lati tewo gba abajade awon eto idibo abenu egbe osilu awon o egbe ohun tun ro ambassador Yaya Serike lati duro laiyese ninu egbe osilu APC laiwo ti edun okan re o pelu arowa sawon ikangun to nbe legbe osilu APC lati faye gba alafia ohun ifimo sokan Lamak itoka si ifaraji egbe ohun si egbe osilu APC be lo parowa si gbogbo awon megbe lati se ara won ni osusu owo ki nkan ba le senure fun egbe osilu APC lodun 2027 nipinle Kogi iko awon gidigan ko agbebonja to soro bi agbon loju ona marose aloma lo si egane to nbe ni joba ibile ofu ni pile kogi o ni won ti je awon omo agun baniro kan gbe lojo ona won sugbon ti mokanla ninu awon omo agun baniro na te ma won jirebo oko akiro meji toro kan ni won ti ri itu sile gba o awon omo agun baniro won ni royin file de pe won bo lati ibudo ifini wo si won to nbe ni pile bayesa o ko to di pe awon elekeru na se akolu sawon oko akero mejeje ohun nitosi ogenezaria tede orita meta onicha igo agbenuso fun ilese olopa nipile kogi saliu afusa ti salaye pe iko lajo lajo esu alabo ni won yabo inu gbo leyin ti won gba ipe pa jawuri kan ti won si ri awon oko akero meji na gba pada bakan na lo tun se afikun re pe opo awon eniyan ti won do la ohun ni awon mo agun baniro leyi ti won rin ajo lati ilu abuja o sugbon ti won ko le fidi ohun ka iye awon agun baniro ti awon elekeru ohun leyi ti won jigbe ni fonafosu ama o ile ise olopa n tes waju ninu igbiyanju won lati do la awon eniyan to ko ki won si nawo gan awon obile jeda obi ti n so lerun na Iroyin lekunrere le n tati si lati kan igbohun safefe Diamond 88.7 FM. Ilorin iroyin na yo tesiwaju leyin idanuduro ranpe yi.
1: E darapo mo wa ni idakun kai lujara wa, idakun ibadan re Facebook, idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 88.7 FM. Diamond FM, shining supreme.
2: Iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM

Eka bo pada boya yin sese n dara po mo wa iroyin lekunrere le n tetisi lati kan ni gbohun safefe Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin na tesi waju bayi nile okire Nile America ko din ni adota eniyan ti won ti fi soko pada lati ile America o si ile Haiti pelu bi ile ohun se n koju rogbodiyan ohun eto abo tori wugewugewu lara awon ti won fi soko pada sile 8 ohun latiri gbajugbaja abeseku bi ojo ni J Dabelos leni ti o je ko di mo pe ilu Bahamas ni won bi ohun si o ti ko si fi igba kankan gbe ni ilu Haiti ri saju ki won to fi soko pada silu ohun arakunrin ohun je ko di mo pe ogun odun ri to ohun ti wa nile America o ti ohun ko si ni mo lebi kankan dukia tabi eyikeyi atileyin ti o mu ki aye ko gbede mu ke fohun ni ilu 8 oko balu ohun ninu eyi ti awon omo kekeke meji wa lugunle si local 18 latari bi won ti se woye re pe ohun to lewu gba ni bi oko balu na babale si papako ofurufu ti port o prince leyi to nbe nile ohun sibe nile okere ohun ka iku awon eniyan ti won fori sogba isele omi yale agbara ya sobu to waye o lekun nepa imalayan ti gbenu soke si edegbeta o le metadin la dota o leyin ti aroro da ojo alagbara kan leyin ti o ro leyin to si fa isele omi yale agbara ya sobu leyin to yabo awon ileto kan lojoru o isele omi yale agbara ya sobu na lo ba opolopo ilegbe te ma won oju popo je o koja siso ti opo eyan si di awati ewe ko din ni 100 kan awon omo ile okiri ti iroyin je ko din mo pe won ti dola bayi o bo ti le je pe apapo won ka awon eniyan ti iroyin ti saju kede pe won da wati ni o le ni 500 niye wayo okan lara awon osise ko oludola juwe isele na gege bi eyi to buru jai to si bani loka je o pelu alaye pe ireti nbe fun iko ohun lati dola awon eniyan to da wati na o laaye pelu bi awon molebi gbogbo se nwa awon eniyan won leyi ti won ti pora bi so lagbon iroyin ere idaraya foto san tuni ajo ton ri si ere idaraya apapo lorilede yi ti mo asoro baeto apejo idibo ti ajo elere bodu alafesegba leyi ti won ti saju kede pe yo waye o ni ojo keta din logbon osu kesan odun 2026 nilu lafia nipile nasarawa ajo nsc ohun lo so gbangbangba pe ilana eto idibo na ni yo gbera so ni kete o ti ekunrere atoto ti ajo apapo na leyi to gun le ba ti waye pelu ifikoluko pelu ajo fiva ti mo ajo kafu ipinu ohun waye leyin ikowe fipo sile awon ikankan lajo ohun ti mo are egbe na arakunrin ibrahim guso akowe gbogbogbo arakunrin mohammed sanusi te dori awon omo igbimo alase egbe ohun ajo ohun ti wa bura wole o fun iyan sipo emmanuel epene te mo ademola olajire gege bi akowe fidi agba te mo ipo igbakeji akowe agba bakana o titi digba ti eto gbogbo yo fi pari lori atoto tun lo lowo ohun te mo igbira so ilana eto idibo tuntun ti o waye ninu egbe na sibe ninu iroyin re idaraya futosan tuni ko agbobolu kura united ti ro gbogbo awon ololufe te ma won alatileyin won o lati gba alaafia laaye ki won si yago fun iwa jagidi jagan nibi ifese won se ti yo waye ni ojo ababeta o ti se ogbonjo osu kejo ni papa isere ti rashidi yakini to nbe nilu ilorin nigbati ko n ba ngbalejo iko ti canopilas iko agbabolu na parowa ohun si awon alatileyin won lati yago ki won si takete o si eyikeyi itakuroso tabi iwa to ba le da laasigbo sile iko kora united ohun to parowa sawon ololufe won lati tuyaya tuyaya jade lopo yanturu o lati se atileyin fun iko na lasiko ti ifese won se na ba waye iroyin lekunrere futosan tuni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi
egba won koko ta ti saju menuba ninu royin na le kan si o amu wa se ti gboyin losan to ni pe ile america yo ko igba kan awon osise omo ogun re kuro lorilede yi losu kesan o Ade Labu jupa juse sile ninu idije fun ipo gomina be lo pe fun igbo re niye to gbangban nipinle kwara amu wa se ti gboyin pe egbe kan nipinle kwara lulu ati leyin fun yakubu danladi gomina abdrazak atawon miran o saju eto idibo todun 2027 lati le okiri losan toni aje ke gbo wipe won kai ko awon eniyan to fori sogba isele omi yale agbare ya sobo ni nepal gbenu soke o si edegbeta o le metadinladota be ni igbiyanju idola si nte si waju lagbonrin ere idaraya fotosan toni amuwa se ti gboyin pe ajo elere idaraya apapo orilede yi mu asoro ba eto apejo fun eto idibo tajo nff iroyin lekunrere fotosan toni ohun ko niju bayi lo lati ma gbadun oko ojo ka awon eto aso waju download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store back ne ma gbagbe lati darapo mo wa ni ago meta oso oni ago merin role oni ti ma ago marun role oni fun ni ruru iroyin lede gesi ati lede abinibi mo ba ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele laji ka ti agbegbe yin te fe fi to yara iroyin ile ise wa leti e kan si wa lori ero ibani soro yi 0916062 7526 Adeyemi Adewale ni olotu iroyin lekunrere fotosan toni Olanri waju oye wole lotu si edi abinibi to si muwa seti gboyin ese o bi ese nte ti kan niyin to tamo yo akujimo oloyin toni emi wa yo se pupo re laye ati laye to dara lekan si e ma ya se o iroyin ekunrere lati le ise Diamond FM

0: body fast.
1: O da aye forin na o n te sowo waju o. A mo so fun yin aye forin o se kini o n te sowo waju. Ta ba ti sise sise o ti didandan ka ni asiko gbadun. Ojojo Tuesday bayi ni ojojo isegun ni ago marun role. San City Hotel ni o ti mo so kutu wowo o. Bi ti e ti mo jaye foreign. Aye to kan ti won gbe kale ti won pe ni aye local. Bi ta ti mo loro fe ati mo je awon je awon je aya atijo ati atawon eran igbe. Boya bi awon okete ni oja ni a ekulu ni a olongbo oko ni awon ko ti mo ni kini tun jo logbo oko bayi. E ta nbe nbe etun be lodo ti won na. Bakana, tu ta ba si tu ti nje, a tu shekini, a tu fie mo gidile. Ayewa fungu ba.

0: Eba mi ki gbogbo omo Nigeria
1: e ka san o
0: eba mi sumo kini o dada
1: a ki olorun ba kana la ki gbogbo awon eniyan ti olorun da si iwaju fun a ki olorun ko ko ki gbogbo wa
0: ama yes. Oda lati eba mi daruko bi ti e ti wa
1: awa lati lewe Proclaimer Godly Bible Ministers and Prophet Seminary
0: oda
1: ni eye nkorin
0: kini nkan pataki ti e gbe lowo ni ile iwe yi
1: ti mi o emi kan ta ri fe ki awon to lo nlo lati fi gbe to ikale ni one of our lecturers is here awon lo ma sari soro seju kon bo kon fe ki awon ti won gbe to ikale pe awon eko to njade nle eko yen awon o fe ko kan wa be pe tori awon errors ta won ri lara awon ojisi olorun awon fe kan na kan pada wa ni wa bi olorun so wa ki gbugbu awon to lo nlo fun ile iwe godly Bible ministers lati pe ka ma wa sori radio yi ati won po Olorun yo ki won
0: amen oda ko to di wi pe oda boye kin ta lari ibere on si oluko wa ni osan yi
1: yes
0: an bo na
1: okay

0: ninu ile olorun awon elders awon deacon and deaconess ati bebe ati gbogbo awon omo olorun patapata pelu awon ti olorun nile te fun lati fi di ijo kale a ri pe won lori ofe lati wa keko a si ni awon eko ti an se nibe owo wa o ke je pe owo ni a duro le lori bi o je pe lati mu ipinu olorun se awon program to wa ni waju wa ti an se awon turn over
1: Yes.
0: Ni pe certificate in discipleship lati je omo leyin certificate in theology ati certificate in church ministry awon kan yi odun kan la fi nse laarin odun kan eyan o ku eko yo yege yo sase yori koni se pelu pe boya mo eni to ti lo ile ewe university ri tabi emi ti mi o ti de ile ewe kankan ri nti olorun reti ni lati mu ipinu olorun se awon eko miran tun wa nini imajinle diploma in theology diploma in church ministry and diploma in church planting ati bebe lo ari wi pe 2 years course ni awon olorun yo ran wa lowo
1: amen jesus tin ba so pe kin tu yin le losin mo pe wakati kan to yin sugbe to rojo wa ti lo lori to e kan ba mi daruko bi ti ilewe yen wa ati number ti o jade lati school registrar ilewe yen gangan
0: nipa ore ofe olorun ile iwe yen o wa ni behind Nigeria youth camp ni eyen korin so ni yakoyo ni opposite proclaimer living word proclaimer church olorun yo ran wa lowo ori ofe olorun yo to fun wa
1: o da e ba mi pe number ti o jade si odo tori gbugbu awon to ba fe wa
0: so number ti a le lo ti a ba fe ri wa
1: ti
0: a e je npe bayi pe a le lo 080 35 21 83 64
1: e se gan ni bo se je na niyan olugbe mi go keke loko me ma pe mi sori 070 7040 2140 ijo mejo la to pade lori to anu atori ofe mi sin fin sinu banuje mi o yin ba nu banuje o odire o odijo mejo

0: classroom lọsan yi
1: mo le se
0: baba mo ti ma sare sire
1: e ma se o
0: awon student wa ti joko le kori ti apoti radio won
1: a o go ni
0: ile ni bi pe eto to sen yi leso leso lega lega ni ko ma ri wo dani yo ti ma lo lo ni selense nu ti o ku mu ni dodo e fan yo mu yes gan lọsan okay alagba ni mo sawon esumo microphone yen ki bu yan je ade mo jina si
1: olakawe
0: se be se gentle to re
1: okay
0: se gentle lo to sha e gentle abi tu je ni yin all right
1: alaru
0: student tan ben le kan le mo wi pe ati si classroom le lo so yi e je sa de bere bere kan lowo won na eni olodun ba kadara pe ko gba o na ganu si lo so yi ile se fi olu pharmacy e se le kan si o ke ko ebo fun wa bele ni ti o ba lanfani lati gbenu si gbenu se gangan to ba mu yes fun lori akanse eto yi
1: akara ile mi
0: eni ta ma fun won lebun to joju e se o adupe o fún gbogbo ẹ̀yin onílé iṣẹ́ lánlẹ́ olókoòwò kéékèèké àǹfààní ń bẹ fẹ́yìn náà lóṣooṣù gbogbo ẹpísọ́ọ̀dù tá a bá ti ń ṣe lórí àgbàlá òye ẹ̀yin náà lè ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ̀kẹ́ sọ pé lóòkọ ilé iṣẹ́ tiyín lẹ́ ń gbé toṣù yìí toṣù august rèé ẹ lè kún ilé iṣẹ́ fi olú pharmacy lọ́wọ́ ẹ̀yin náà lè mọ kọ́ ẹ̀bùn fún wa ká mọ fáwọn àlejò wa lọ́kọ̀ kejì ẹ ṣe ẹ jẹ́ ń fi yín lẹ̀ pẹ̀lú orin díẹ̀ náà mọ́ ń bọ̀ abi so
1: igi bobo ma lo jabo ibayi lola yan sese
0: ankara idele gan
1: ibayi lola mi
0: se ke mi na le ri nu e kin fi ran top okay hello tani nbe loju opo ye ka san o o ko yin e mo ka san
2: o nko mi ni kadijat lati airport
0: kadiki le pe
2: kadijat lati airport
0: lati airport e be ganu
2: bẹ́ẹ̀
0: oya o kadijat lati airport kekere
2: kekere kere
0: kere kini je be
2: ki nkan kere
0: o de ni
2: rere
0: rere ko domimi ni o ni gege gege ijo tan tun pin aruko si nle ti joko kori ti radio losan hello e ka so o
3: hello
0: yes ke ka so ko tin gogogo
3: pastor
0: ezikeli e be ganu
3: e jaga
0: ko agbo
3: e jaga
0: o ya e sa re gbenu si papapa kurukuru
3: kurukuru
0: ti amo ton pe be
3: kurukuru ojo
0: run eh eh o ya
3: kuru
0: kuru kini je be
3: kenyan kuru ti boya jua
0: okay okay je gbogbo eyan to ku ni draft gbogbo eyan to kuru ni draft won denu draft rara na pe ni draft eh ibo le ti wa ri kuru ni draft e wa ma lo emi se emi mo ko yin ni yim e wo lu ko yay agudo ma mo yato gbogbo eni kukuru kuru kuru se wa jomo draft e gbo ẹjẹ mú kan sí kí n máa bọ̀ wọ́dọ̀ àwọn àlejò mi lọ́sàn-án ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ mọ̀ ká sàn.
3: Abdulfatai Alaro láti ògidì.
0: Ẹ fẹ́ ganu sí.
3: Mo ní ganu
0: sí
3: wo ni.
0: Ó yẹ gbẹnu sí ẹgbẹnu sẹ́, ẹ má kúrò nídìí àpótí rédíò yín o, kẹ́ ẹ máa fọkàn bá wa lọ. Àwọn àlejò mi ń bẹ́ẹ̀ bí wọ́n fà á já gidi ni o. Mo rò ó mú bọ̀.
3: Oru.
0: Kí lè pè?
3: Oru.
0: Mo rò ó mú bọ̀. Kí ni jẹ́ oró?
3: Ọlọ́run má jà á rí.
0: Àmì ọlọ́run yẹn kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
3: Bí nǹkan bí níṣẹ́ ọ̀dọ́ bá ṣèyàn igbe oró kò dà.
0: Tọ̀ ó dẹ ẹ tàkà ẹ̀ dànù má tà á síbí o mọ̀ tá dànù ó de ní.
3: Òró.
0: Òró kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
3: Ìlú kan ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
0: Ok níbo gangan ni ìlú ọ̀hún wà ìpínlẹ̀ wo? Ok ó di méjì.
3: Òró.
0: Ró kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
3: Kéyìn oró sọ.
0: Ok ó di mẹ́ta o.
3: Ro.
0: Ah.
3: Kéyìn oró kù.
0: Ẹ mọ̀ lọ bẹ ọmọ ìwo ni kinní. Ẹ sá ọgbọ́n òjẹ̀ rọrùn sùn. ro le mi lu e mu mi
3: ro
0: eh eh o di merin kini je be
3: teyan ro nkan
0: ro pe sodo meji o
3: teyan ma ro nkan lokan
0: eh eh tori beyan ba ro obe na ro ni o o ya o o ku ga o
3: ro
0: ah ki la to pe
3: teyan ro obe
0: ori nkan ori nkan se mi ko mo so ni isin ro obe ko ewa ma lo o ba gbo grab your copy nba mo so nkan ni isin eyin na to sare mo mo
1: okay
0: eja ma bo wa sodo awon alejo mi se mo fe ki won ni akoko dada
1: o le duro
0: e fi figagbaga to san to ni ware o
1: alarun
0: ko to di pe won o ki eyan ara le Oda e jen jen koko fun won ni microphone na e jen fun won microphone won koko ke yara le na eh alagba olagoke baba tunde e ba e sumo kini ki buyan je eh eh ki su ki buyan je ki buyan je e ba nda ko yin lekun rere ke si ba nki awon ara le
4: e ka san gbo ara le akoko asiko ya leta
0: e seun se ya leta la wa bayi
4: e ma dena
0: ilekun oko ni mu ana o
4: oruko mi ni engineer Olagoke Babatunde
0: Eseun eh mami wa eh awon na wa se koriya fun ade ori won ni to oda e ba n gbenu si microphone keyin na ban ke awon ara le o
5: e ka san gbo ara le
0: Eseun
5: oruko mi ni Yafin Olagoke Funke
0: to adupe Eseun eh alagba Ahmed animal sound ko yi o ya e ba n ke awon ara le
6: e ka san gbogbo le aku jimo ni emi sopo re
0: ami tuntun se ti ready
6: oruko mi ni Ahmed Animal Sound
0: eh
6: lati Itamodu
0: lati Itamodu nilu Ilorin bi oda eh ofin ifigagbaga to san to ni re o iseju kan fe eyan kan ni se gbo winni oju ojo ni o be eyan ba tin peju lori e bi ba ti gbo bayi mo yo ko nu maki onitinu ibere me dogun ni nbe nle e wa ma bi Olorun kini ohun o kira die o eni o ba lo na wo ge yi ti to ti o ti lekun ko fi mu lo kokan mi o e je side eto lo ni ra baji gan ati ni regede fin lo san yi
1: akawe isowo
0: oya o eyi ibo ni ka ti gbe lo san e je nti odo eyi alagba Olagoke Babatunde gbe e mu beere yin ninu ibeere meedogun oya o
4: mu ibeere akoko
0: e ba nsun microphone yen modo yin dada
4: mo ibere akoko
0: eyi bayi eyi tan tan yan ah eh oya ibere wo le mu
4: ibere akoko
0: ni won lawon mu eyan ra le ma de o lokokan ejeje ba se ni bi awon obirin wa tin soge ni aye atijo na la ni bi won tin soge laye ta wa yi se gba be e ma da mi lohun
4: be ni olotu
0: mo ma ngbo wa kaakiri agbala aye bayi
4: mo wa pelu yin
0: be ni abi be ko
4: sa be ni sa
0: be ni oya o e wa daruko oge sise mewa tawon obirin wa nse lodi oni mewa
4: akoko awon lodi oni awon obirin wa a ma fi oni kokon ti won pe ni eyelashes
0: e ton so ebo ni ebo le nso
4: yo ba oge irun oju
0: bẹẹni sa o de ni o
4: irun ori na ba kan na
0: irun ori iru irun ori wo gbogbo eyan ni serun
4: irun ori boya didi ti ti won pe ni irun awon loyinbo a ma pe ni Ghana weaving sugbon ni ti ede Yoruba ti wa won a ma pe ni irun didi
0: yala Ghana weaving mo nbo be ba ni Ghana weaving okan lara sita irun sise nu o
4: bẹẹni sa
0: ehe mi o tele yin
4: boya irun adimole na wa nbe ba kan na
0: adimole
4: bẹẹni
0: kina pe ladimole
4: adimole ni irun ti awon obirin wa ma nse lai ni fi adalu nkan ode oni
0: mo fun yin ode meji kini ohun tin lo o
4: iketa oni penti e kana owo tito ti a mo si ale pe ni oda ti won fi nkan e kana owo won
0: se mo so fun yin pe a jo faja lori eto ilosan yi
4: mo wa pelu yin olotun mi na wa ni
0: emi o tele yin meji le si mu o
4: ni ode oni na ba kan na a ri pe awon obirin wa na wa tun ma se eekana gungun
0: eekana gigun
4: bẹẹni
0: kini ka pe yi o ni yoruba
4: oge ekana na ni
0: ni ekana gigun elomi wa to je pe te ba wo we o le ekana to gun lai si pe boya o fi ekana kun
4: olotu
0: kini ka pe yen
4: awon okunrin wa ni mo mo si won ma nda ekana si ti won le ekana gigun awon obirin wa ide ekana si
0: oya mo fun yin o di meta
4: ah ele to tun tele o ni itoti
0: itoti
4: ben
0: ah ese se gba lataaro ni o di merin
4: ah ele to tun tele awon obirin wa tun ma nto oju na bakana
0: kina nto soju
4: ah nkan ti won nlo lo de sin ti a le pe ni awon asara asoju loge ti o da bi bi a le pe si bi oda ti won ma fi se oju won loso
0: oda be ba woju ago ise rago ohun le nto wa sona e je mi o se bayi fun merin te mu ninu mewa ti mo ni ke so e je nse bayi
7: dale maja rora maja
0: o tun ma si wi pe ninu mewa e lanfani lati gba merin ma ba mi ko le o ma ba mi ko le merin ni won lanfani lati gba akoko ni mo ti so fun yin wi pe iseju kan ni iseju kan ni e wa nro ese se nro
4: mo n to le tele
0: emi ko le to yun fun agogo da jo nlo ni e je ma bo wa si odo alagba Ahmed ani mo sahun o ye mu number ati yin na e mu bere o
8: number
0: 5 number ki le mu
8: number 5
0: number 5 ehn tori ngba mo gbo mo mu number 5 mo kokko fe yo ko ninu mark yin ni o sugbon etiti e si atunse ara yin won lawon mu number 5 o tin be ninu number 5 re o arakun Ahmed
8: mo wa pelu
0: ani mo sha
8: mo wa pelu
0: ni ede yoruba won pe kini kan ni otale lo odunrun odi mewa otale lo odunrun odi mewa lede gesi kini won pe ede yoruba so pe otale lo odunrun odi mewa ni ede yoruba ni ede gesi elo ni won pe tan yo fuse tan mo na lo
8: otale lo odunrun
0: odi mewa
8: odi mewa 450
0: ki le pe akoko yin si nlo o oya are ti yo kefisi oya ota le lo odunrun odi mewa alagba Ahmed ani mo sahun oku win win die
8: se e le ba mi se le sun mi die sa
0: be ba ni sun yin die o se se kin ro lu igana kin so idahun fun yin won o le sun yin koja bi eduro yi otale lo odunrun kini won pe ni odunrun mo ti sun yin die o odunrun
8: odunrun ni odunrun ni 25
0: ha ada eyin na tun rolu igananu o won ni odunrun lodo tawon 25 ni
7: bele maja sweety maja dale
0: odi melo sende eje tun ma bo wa si odo ateni kini ateni keji ko se ni ogba ninu won won fi dire mi po oya e tun mu bere mi o alagba olagoke oro kan yin
4: omo ibere keji
0: ibere keji ni alagba olagoke tun mu o ha won ni ori bayi la fi meran lawo ada hey ibere keji so pe daruko ona marun ti awon obirin gba soge laye atijo
4: lali lile
0: lali lile o de ni
4: apa siso
0: ki le pe
4: apa siso
0: apa siso kini je be
4: o lo represent tattoo ti on ya lode sin
0: yi ya tattoo okay o di meji
4: iketa tirolile
0: tirolile o di meta o
4: ikerin as we were so adire
0: aso adire an wa aso adire loni na laye atijo aso adire an wa adire loni na
4: oda
0: eyi ti ya fi yin wo ina kini ka pe adire ni oya e ti mu meta o akoko e ma wago wini wini oju ojo lo bade oya irun didi o di merin o mo kukan o mo kukan o mo kukan
4: ise owo leso
0: ise owo loso o ko iseju die o oda akoko ti lo eje ma bo wa sodo bonus ni mo fe fun yin o alagba meeda ni mo saun oya eyin e daruko mararun ti yin awon lafani ati daruko merin oya eyin e gbe
8: tiro lile
0: o de ni
8: wi wo aso to ba tobi dada
0: iru aso wo
8: bi awon lesi
0: lesi e ti wo yo ba fi mudaku lesi awon lesi lodi oni na
8: bi awon sanyan
0: sanyan
8: alari
0: se awon obirin wa nwo sanyan aba awon okunrin wa
8: awon na nwo
0: awon obirin wa na nwo
8: awon na nwo
0: baba wa mura tan won mo se nkankan to yato te fi mo pe won gbo faari po
8: won ton ro ipele le lori
0: ti yin oni ta o di meji se won ro ipele ni abi won fi ipele sejika
8: won fi sejika
0: nbe ni won ro
8: won fi sejika
0: eyin o di meji
8: won se ntotiro
0: won ntotiro o di meta
8: won se won ma kunle
0: kile na nse
8: won ma
0: ese won lagbara losan Olagbara lozo yin eje sare doke lo kin lo poluwo oja ti a oni tabi n ba ti pada de eto ise n te siwaju e lembe o e ku kale je sare taja ti n be lori gba
9: fun ja o ale mo gbara ti se fun Empire City Festival ti n bo lona fa eyin mu gbagede asa ati ba se n jaye ninu ilorin ki le ise ani ikaye Jomav Homes and Properties ti n tawon ile oniwe pipe ni sikini mo ni mo n seto re lowolowo fa e wo na ise alapo meji n bo wa kanrin be si ni Saga Adeolu Modola MC Any Drums mo wa lori itage brand ambassador wa Gabriel Afolayan ati gbogbo awon influencers teyan layo n bo lojo na a o se ifawon han orisirisi ere ati ifile han wo to ba ni talent to da o le je 1 million naira lojo kan na ofe ni ikopa ati iwole fun gbogbo eniyan si Empire City Festival ti yo waye lojo Saturday September 5, 2026 lago mejila osan ni Empire City Estate along Amoyo Road Ilorin tete foruko re le o egbo o fun ibeere ikopa ati sisagbatero epe 0816-443-8755 tabi 0808-473-2369 Empire City Festival September 5, 12 o'clock ni Empire City Estate along Amoyo Road Ilorin mo jọ fi pato fun o
10: Hello my dear Hello my dear
11: If weeds don't take over your soybean, groundnut, cowpea or vegetable farm, kia kia, go and buy pull out. No allow weeds destroy your hard work, oh. Pull out the weeds, not your profit. Pull out, now the reliable herbicide, we go help farmers where they cultivate soybean, groundnut, cowpea and vegetable crops. Pull out, go make sure say your crops go get better access to nutrients direct to win the battle against stubborn weeds. Pull out, they effectively control grasses and broadleaf weeds, helping your crops grow strong from early stage. Pull out the handle weeds and therefore your plants go day healthier, your green formation go day stronger and higher yield go chele at the end of the season. Ask for original pull-out today from Harvest Field Industries Limited. Contact our sales representative on top the following number or visit any agro dealer near you. Pull-out, control weeds early, harvest more.

0: kaabo pada sende nle bo tin lo agbala oye lori gbedu extra eje ma bo wa sodo awon oludije mejeji talo mu ibere lekan ko to di pe amori le oko aje nu yin o da pe alagba Ahmed ani ma shauni eje ma bo wa sodo alagba olagoke oya e mu bere yin o
1: ibere kefa
0: patewo je okan lara ara ti awon obirin fi run da e fun mi ni ara mesan toku ta awon obirin fi run da
1: ara ti obirin fi run da se a le pe ni abi oruko ti won pe irun
0: mo ti fun yin lapere o mo ni patewo je okan e bo pe ba won iya wa ba dirun won ni patewo irun patewo ni mo di orisirisi oko wa ni won ni mo ti fun yin nikan be e fun mi ni mesan toku
1: koju soko
0: ode ni
1: ipako elede
0: odi meji
1: kelenu sonu
0: bo na tin di iru irun be kelenu o suenu baba ti le so fun yin bayi mo yo ko nu mark yin nu meji le ti mu
1: e ri pe mi wo ju e ko ba
0: e ti e gbodo wo e ma wo be
1: kelenu sonu
0: time yin lo
1: mo ma bo si mi mo ti mo se
0: e ko lori e ke mu mi mo fun yin ni patewo
1: toko lase
0: e toko na ni ase na tele ta ni ba won du e mu mi ko sinu e
1: olotun mo si gbo re ni
0: tori mo e ti gbo toko lase ri
1: ben
0: ta nso
1: a o ni akoko kan ti mo wa pelu grandma mi
0: o wa so pe grandma wa so fun yin pe
1: ojo ti pe di oro ti mo nso yi
0: tori grandma te da ko e be bi grandma ko mi lo mi obe
1: ara be ko lo
0: e be bi grandma ko mi lo mi obe
1: omo odo agbala
0: oda o omo odo nursery school la eyi temi wo waju temi yi meji le ti mu o oya e ma je otutu ma yin lo
1: an ronu si mi
0: wọ́n láwọn ò mọ́ ọ̀dà ẹ̀yí alàgbà àmẹ́dì animals àwọn ó yà ọ̀rọ̀ kan yìí bónọ́ọ̀sì ni fún yín ò bẹ́ẹ̀ bá gbà
2: ṣùkú ẹlẹ́lọ́ọ́
0: ṣé ṣùkú póríṣiríṣi ni ó yẹ fún mi ní méjì sí ẹ̀yìn náà lẹ́ ní ṣùkú ẹlẹ́lọ́ọ́
2: bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń dákọ rẹ̀ tá a máa ń gbọ́ dáadáa
0: ẹ̀ fún mi ní méjì sí
2: ṣé tí ó tún jẹ́ ṣùkú
0: ẹni ṣùkú ẹlẹ́lọ́ọ́
2: ṣùkú ẹlẹ́yìn
0: ok ó yẹ tún fi kan sí Mr. Ahmed ṣùkú ẹlẹ́lọ́ọ́ ṣùkú ẹlẹ́yìn ada mo gbọ́ ti yín ẹ já kúrò lórí ẹ̀ pàtẹ́wọ́ jẹ́ ọ̀kan lára ara táwọn obìnrin fi run dá ó yẹ fún mi mẹ́sàn-án tó kù àwọn láǹfààní àti dakọ méjì bónọ́ọ̀sì ni fún yín bẹ́ẹ̀ bá gbà o ó yá o
2: kọjú sọkọ
0: wọn dá ọkọ kọjú sọkọ ẹ mú mi
2: àdìmọ́lẹ̀
0: ẹ mọ̀ lọ́bẹ̀ ọ́n
2: pàtẹ́wọ́
0: èmi mo fún yín ní pàtẹ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ó yà ṣé ó ti jí mi ní ó ti jí mi mọ́ wọn lọ́wọ́ nu ọ̀dà ẹ̀gbọ́ ẹ̀yìn alàgbà ọlọ́gọ́kì wọ́n láǹfààní o àti tún gba méjì ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ará ilé náà ẹ̀ ló ó lọ́ sí ní fẹ̀yìn ará ilé o ẹ̀ káà sọ́ọ́ yẹ́sì kí ó kọ́ ti yín láti òṣèré pàtẹ́wọ́ ń bẹ lára àrà táwọn obìnrin fi run dá ẹ fún mi mẹ́sàn-án tó kù o mẹ́sàn-án ni
3: ṣùkú
0: ó de ní
3: kọjú sọkọ
0: ó di méjì
3: kẹyìn salad
0: e je bi egbele ba ko sale
3: kokora late
0: kokora late o de meta kokora late un ta te kile pe
3: saji adu
0: bo da igbe lodo awon agba o de merin saji adu o de merin
3: 7 up
0: so I don't ever call you a free promo. You won't make any. I'm on me or die. Mary, oh, the Sabu, me, oh, the man. Bon, let him on you, the Sabu, you know.
3: What
0: Lato
3: Kiwasalini?
0: Ah! Melo Loda!
3: What is
0: so funny? Melo Loda!
3: Oh,
0: the man. Oh, the man. Any sole?
3: Two step.
0: Benny. Bon, let him be.
3: Hey, what do you say?
0: Eh? What do you see? Oh, the mefa, Nisole.
3: It gets cover.
0: Ah, the man say, "Oh my, one in that time, two step, leg, come with my boy, and back come here, bono. It gets cover. Oh, yeah, we don't need cover. A ball and be mefa, yes, sir.
3: See, what about you?
0: Ah, oh, come when you land that you ah.
3: Eh, now,
0: Baba Dada, eat. Kill a we.
3: See
0: you, Adibayo. Oh, emo ja lo beun. Emu mi.
3: Okay.
0: Adimole. Adimole eh. Emu mi mefa le mu.
3: Adiseyin.
0: Ah. Adimole adiseyin. Adisegbe nko. E bo le oja. Ah. O si adun mi, won mu mefa. What's the agony? You know, I need the money at the same year at the same time. Hello?
4: Hello?
0: Yes, Kaka, so who call you?
4: What's your last year?
0: Hey, now, therefore, you know, you kill electric.
4: When you are here, sorry to hear
0: it. Hey, yes, you're going to what don't play the racoma.
4: Yes, sir.
0: Say, I bought Berry.
4: I bought Berry.
0: Oh, yeah, if one lay you took.
4: Okay. One day. Orisabomi.
0: Eh won ti da ko you.
4: One day suku.
0: Eh won ti da ko re.
4: Opapo elede.
0: O da ko re.
4: Eh koju si mi.
0: Side bo le joko si kin koju si.
4: Koju si mi na wa so man di.
0: Koju soko.
4: Beni.
0: Eh won ti mu you na.
4: Okay.
0: Panu mo nko.
4: Panu mo na wa.
0: Se ma ko wa.
4: Benny.
0: Terry Bafoko.
4: Benny.
0: Man for Ribale.
4: Benny.
0: Koroba.
4: Benny.
0: Kolese.
4: Benny.
0: Yay! So, other, hey, eja tun lo. Seyin lo yin ibere kan bayi. O ye mu ibere o.
2: Ibere kesan.
0: Ibere kesan.
2: Ibere kesan na.
0: Ibere kesan. Hmm. Oni ama lo sori ibere kesan o. Ah, ibe wa nlo yi. Nkan mo ki be, ama o si o roju gan o. O roju gan. No, ibe eyin le mu. Eyin le mu o we na wo gan ni. Ori iko lo we eyin na wo gan. Ena ga mu ni. Ibere kesan so pe iya to wo lo nbe laarin eyan asaponle. Eyan asafiyan eyan lapanle ati eyan asafiyan e kan salaye e o mu yes fun yin nu eyan se ri pe o roju gan
2: eyan alapanle eyan asafiyan
0: ya towo lo nbe laarin awon mejeji be ba ti gba nbo wa sodo alagba olagoke nu o
2: eyan alapanle
0: alapanle
2: bi kin yo sapanle yan ni ai sapanle to
0: lona wo
2: igba ti eyan
0: o ye fun mi ni apere e fun mi ni apere
2: eyan ni bi nkan ti iyan o fi gbogbo ara ko bi ara si
0: ninu ede yoruba ani orisirisi eyan okan ninu re re eyan alapanle nbe eyan asafiyan o nbe mo wa ni iyato o le nbe laarin mejeji agbala oye ori e la wa
2: iya to to wa laarin mejeji ni ni intin yan ba sapanle iyan ri ni intin yan ba ri iyan sapanle le lori asaf
0: e alagba ni mo saun ati te ba ngbo wa nle egun yin ma nle e dori agbala oye losan to ni egun yin ro wo ni
2: o si nle sibe
0: o si ton le be na ni ora e ja ba bo eye eyan ara le ri po fa kiki losan to ni alagba ologoke bonus ni fun yin o eyan asapanle eyan asafihan iya towo lo nbe laarin awon mejeje
1: eyan alapanle o je ro ti a fin se afiwe afiwe ti ba wa loju ona eyan
0: asafihan
1: o je eyan ta fin se apejuwe
0: ta fin se apejuwe o ye fun mi ni apere kokan
1: bi gba ti won so pe odudu bi koro osin
0: odudu bi koro osin ibo wa ni eyan asapanle nbe ibo lo wa nu odudu bi koro osin ati eyan asafihan
1: dudu bi koro osin oni afise afiwe dudu be oni afise afiwe koro osin
0: eje fun yin lapere kan ninu eyan asafihan ton ba so pe ile yen won ju owo re lo eje ran yin lowo ile yen won ju owo re lo eyan asafihan da ninu gbolohun yi
1: ohun
0: ile yen won ju owo re lo
1: ile oni afihan to wa nbe
0: oni afihan to wa nbe ile yen won ju owo re lo oda mo nbo e je mo bo wa sodo awon ara le hello hello hello e ti wa nbe eh oda 0913655652 e gba o e gba sugbon baba re awon ara le ti won gba ebun wa fa won na bonus ni fun eyan ara le ti en gbe eto yi lowo lowo hello e ba n pa radio yen dakun
4: o ti ku nbe
0: o ko yin
4: Sunday lati ralije
0: lati ilu iragbeje
4: bene sir
0: oya e fe dasi
4: bene sir
0: oya
4: eyan te so ni ohun ti o ba jora won ka fi wera
0: oni eyan ewo nbe
4: oni eyan alaponle
0: eyan alaponle ohun to se kini
4: oni eyan ti awon eyan ti o sapejuwe oro oruko
0: e fun ade apere
4: apere oni pe dudu wa ni pe dudu tabi pe nkan funfun kukuru patoju
0: eniyan
4: ọkùnrin naa kuru
0: ọkùnrin naa kuru
4: bẹẹni kuru yẹn wa jẹ gẹ bi ọrọ patojuwe
0: kuru yẹn wa jẹ asafihan la n sọ kii ṣe apejuwe o
4: asafihan kuru yẹn jẹ pe o jẹ ka mọ pe ọkùnrin yẹn pe yẹn kukuru ni
0: ọtan suga ja o yẹ fun mi ni nọmba mẹrin to pari nọmba yin
4: okay sir
0: 8840 to order o mu yes fun yin losan to ninu adupe eyin mejeji ko se ni o gba ninu yin o alagba abiodun lati ilu iragbeji awon ni won gba ta lo mu bere ta ni bere kan bonus ni o da pe bonus ni todo ti yin oni o ya e mu bere
1: bere kokanla
0: e sumo microphone yin dada
1: bere kokanla
0: e se eda orisi oruko meji lati ara awon oro won yi mi fe tun fi bere mi kun fun yin ni e kan fun mi ni meji lati ara awon oro won yi ikini ni agbada se mo da mi lohun ba oya
1: da
0: e fun mi ni oro to da duro meji
1: ada
0: agbada
1: okay
0: e je ran yin lowo agbada se mo ton pe ni agbada o ye fi kan kun ba
1: agba
0: agba ko ti pe
1: bada
0: le pe ninu agbada agbada agbada oya Mr. Nimoshawun
2: agbada agbada
0: agbada
2: agbada
0: ituma kini ituma
2: agbada
0: agbada teyan fi ndana
2: agbada
0: kini ituma re
2: bigun niyan o gba bi kan kiyan ni agbada
0: okay o di meji baba si yen lo sodo alagba Nimoshawun sugbon e je ma bo wa sodo yen e ti dahun tan agbon kini won pe be
1: basket
0: agbon kini je be
1: side
0: e ti mo yi o o di 1-1 okay akoko kini je be
1: ilu
0: ninji akoko okay
1: koko
0: akoko odeni
1: akoko
0: kini njebe
1: igi
0: awon kan ma so pe ewe kan ni njebe
1: igi na lo so
0: ewe o di meji o mo e ti ko lori e ti mu meji ikun kini njebe
1: ikun iyan
0: oku kan
1: ikun omi
0: e tun mu yi o e je nda duro lori e egbiyanju ka so pe ninu marun egba merin oyo kan lo sodo alagba Nimoshawun atin bon le were de were agbala oye oya e sare mu number yin ka ma fi yun se lo fun toni
2: number 15
0: ohun le mu number 15 so pe kini yoruba npe ni oro asopo e fun mi lapere
2: oro asopo ni oro to jora won
0: e je nko lodo yin kini won pe ni oro asopo alagba olagoke
1: se ta ma fi english qualify abi
0: ti yo baba so pe oro asopo kini itumo re
1: oro ti asopo ti a fi like the conjunction
0: e bo le nso yi
1: oro asopo o je oro ti a fi soro po to fi di odidi
0: e fun mi lapere
1: bi ta ba so pe Sola oja so asopo to wa laarin le so pe lo Sola lo oja
0: Sola lo oja e wa je nfun yin lapere yi Olu ati Bimbo wo asofi Olu ati Bimbo wo
1: asofi
0: oro asopo tin be laarin won ni
1: wo
0: wo aso Olu ati Bimbo wo aso ofi oro asopo tin be laarin won ni
1: ati
0: iya afi olagoke ni won o feyin mejeji ni yi won o fun yin oda e ja mo denu drum bi fun ti osan toni sugbon adupe o lowo oba lawura bi to tun ba wa se to osan toni bi o ti lo re bo si ti lohun omo fun ti osu yin na agbara olohun ni osu to nbo an fele iside eto yi ni ba ti mo sire ni gbogbo jimo to ba ti kenyin osu nipa anu olohun igba ti won mu ibere iyan alagba olagoke awon ibere ti won mu o ni se pelu pe ki won daruko kan mewa sugbon won lanfani ati daruko merin ninu e igbo kan odo alagba Ahmed Nimoshawun o do fe da bi pe boya inu bonus le ti ri marki perete ti e lanfani lati ri to tumo si pe eni tolorun kadara pe ki won gba ibere wa fun ti osan toni fun itu agbala oye fun to su ta wa yi awon na ni alagba olagoke baba tunde sugbon tun dupe na lowo alagba Ahmed Nimoshawun gbogbo eyin te ba tin dara po mo wa lori eto yi olorun ba tin kadara pe ni gbogbo ojo jimo te ba tin gba ibere wa le mo lanfani lati kopa live and direct lori eto bayi te jo ma faja pelu awon akegbe yin opo pataki lowo ile ise fi olu pharmacy ti won se onigbowo eto yi ti won si kebo fun wa lori eto ibe la ndupe o lowo alase apase kan ni ta wa yi baba dada ti won kun wa lowo lori eto yi ese o e ja ma lo le were di were oya lagba olagoke e ba ndupe lowo ile ise fi olu pharmacy ka ma lo
1: emi engineer Olagoke Babatunde mo fi akoko idupe lowo ile ise Feolu Pharmacy agbadura pe ile ise yin a ma lo soke a ma lo siwaju loruko Jesu ko ni jona be ni ko ni wale
0: ami olohun
1: olohun ma te siwaju
0: ase idubare oya iya afi olagoke yin na ba ki awon ara le ba dagbere ja ma lo
5: adupe lowo olohun fun wakati adupe lowo gbogbo awon eni asidupe lowo ile ise fi loruko Jesu ile ise yin a ma te siwaju
0: ami olodumare eyi alagba

0: ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin
1: lati inu yara iroyin diamond 88.7 fm ilorin iroyin ni shoki
2: Eko role, iroyin ni shokila amude si eti igbo, yin lati le ise Diamond 88.7 FM, Ilorin. Are Bola Ahmed Tinubu ti so di mimo, wipe. Ijoba orilede Nigeria ati awon ipinle mererin dini ogoji to wa nile ye, ni won gbaradi de ojo kini. Osu kewa lati je ki gbogbo omo orilede Nigeria obere si ni ma gbadun edinwo ninu owo oko leyi ti yo waye latari awon owo ti ati fipamo latari lilo afefe gasi agbokorin ati awon oko eyi ti yo ma lo ina areso oro un wipe ona edinwo miran wa fun awon tin lo oko lati ma lo oko won ni Nigeria lona ti ko ni gun lara rara bakan na lo fi kun wipe iyato to nde ba eka agbara yi ni gbogbo eniyan yo je anfani re kale kako igba keje are tele lorilede yi Atiku Abubakar ti se leri wipe ohun yo sise takun takun lati ri pe orilede Niger Republic Mali ati Burkina Faso pada si ajo redegbe ECOWAS bi won ba yan ohun si ipo are lodun 2027 Atiku ondije dupo are labi ase egbe oselu ADC lo so di mimo wipe ohun yo tun ri daju wipe ohun se eto riro ajo ologun ati alabo ekun iwo orun ile Africa iyen ECOMOG lagbara lati tubo muki ese itu aborinle ni agbegbe na ati lati pawopo gbogun ti

Adile bade tojo jimori Agbe kini ohun de Ugede Eya oge o Ogede o Eya oge o E wo bi to sun e foge si E wo bi sun e foge si o E kuro lesa Ogede Eya oge Ogede o Eya oge o E wo bi sun e foge si E wo bi sun e foge si o Atun gbe kini ohun de Adele bade tojo Friday Thank God it's Friday Mo lebi Atun gbe kini ohun de Oyini aduni Adele bade tojo Friday Lodoro togbode Ibo loka yin mo Ibo lewa Sojo nro nibi te wa ni Aborun lo mu gangan Kari aye ni won tin gbo da Monday 8.7 FM Be nisa Gbogbo bi ojo tin ro Aki yin o pe ku atura sa Eku atura ma Tori pe tori afoju tori ti won ni ojo se nsu o tori ti afoju lojo se ku tori aditi lojo se ku ti o won ku bo ti afoju o mo gbo ninu eti tori aditi yo wa ma kan yo ma kan tori eni yadi ojo wa bere si ni kan yo ma mu ni wini wini wini wini wini wini ko to dipo dale wa ara wa Adele bade tojo Friday re se ati jong gbadun ebo la tojo Monday be nisa be bari wa yo mo wa sese lomode yo meye omode oni bowo binu lai lai awon agba oni foyin senu ki won otutu edanu be nisa edumare en lo lagba yi fun wa o igba ya san wa sire a san wa sayo a san wa si gbogbo nkan teyan fi nlayo ibo loka yin mo ki le nse lowo ki lo nse yin gan okay now ohun to da lo ma ma se wa o ohun to da la ma ma gbese ehn o ya mu nkan kan se to re nti o se nkan kan nkan a se o ohun to da lo ma ma se wa ohun to da la wa no ma se e je npe awon olorin mi wole won po nbe o mo ko wa biba loni fun igbadun yin ni okay now let's go there

right gege be ti mo pe abala mejo meji ni eto yi pe si abala koko iyen ni ma ti ma ja yin si awon to sele ni ru ojo oni ninu tan abala ele keji ma soju opo le fe yin ara ile ma wa ge kekeke ma mu jajaja ma ja tintiti o gbudo kari ni be ni sa koto di wipe ma bo si abala today in history e sa ti mo pe ni lojo keji di ni ogbon 28 August 2026 ojo keji dini ogbon osu kejo odun 2026 eje nsare ya bayi na tin ba ti e ka polowo ojade a ma jara wa si on to sele ni ru ojo oni pepsi cola ti eyin gbo yen ta lo se oruko wo ni won pe omi mu elerin dodo yen tele ko to di pe o nje pepsi cola ni ru ojo oni ni won yi oruko e pada o lodun wo ni lu wo ibo lo ti sele gan le mi kan leyin plenty e ma iku ni diamond 8.7 fm ikoni to ta won yo

Okay naa nibo le yin wa ko to di pe ma gbe yin debe iru ejo oni ninu tan ta ba ka ni meni meji melo la ti lo ninu odun 2026 melo loku ke mi o teriba fun emi ke mi o teriba fun emi okay now all right eni melo la ti lo melo loku ninu odun 2026 tabaka ni meni meji meta ati lo 240 days oji lerugba ojo lati lo ninu odun 2026 eyin eka ni meni meji meta eka esiro e mathematician adam together eka asira won oye yoku ninu 360 melo lo ma ku 365 be ni sa ota leni odunrun ojo ati eyo marun ni nbe ninu odidi odun kan ti ki ba se lepie 240 days oji leni gba ojo melo loku oku 125 be ni sa ogofa ojo ati eyo marun ninu odun 2026 bo se n yoro lo niyan o afi bi ose oyibo nile iwe alakowe odun 2026 ontan lo were were kila won ru n to sele niru ojo oni ninu tan niru ojo oni ni odun 1898 apogun oyibo pharmacist Kele Bradam Oun lo se kini mimu eleni dodo O dudu fere fe bayi Amadu lenu dada Brands drink lo pe Brands drink Big ba se yi jeko buba se inkamimu To wani se yi drinks Amandu wada o ni lodun 1898 August 28, 1898. Odun na pe pupo. Oyi pada si Pepsi Cola. Be ni sa. Niru ojo oni ni o. Ni odun 1937. Ile ise tin se oko Toyota jade. Won daduo gege bi ile ise tin pese oko. To daduo la yara re. Eni taya mu taya wa. Eni roba mu roba wa eni panu gbe wa o oni fiber ko wa baba to po ni ayin awa gangan la nje bayi ewu ojo oni ni lodun 1937 isele yo munu eni dun amo on lo mu ki awon ajafeto omo niyan jigiri ni ile America won wu wa la bi kan ni ru ojo oni si emetil omo odun merin la ni nigba na eniyan dudu adulawo omo ile America ni nigba na ibiju bi o ni ile America e won mo pe ibiju bi sugbon ni ile alawo funfun lohun ha niru woyi lodun 1955 ibiju bi lo won se ku pa mo kunrin ohun emetil omo odun merinla niru ojo oni lodun 1955 eyi lo mu ki awon ajafeto omo niyan jigiri pe gbogbo eniyan be mi lorun lo se pataki loju oluwa ati eni to ni awo dudu ati eni to ni awo funfun olorun lo da won niru ojo oni lodun 1963 awon eniyan ririn march on washington dc nile America Eni owo Martin Luther Jr. Reverend Martin Luther King Jr. Iru ojo oni lodun 1963. Oun lo se apileko oro. I have a dream. I have a dream. That one day. Ati bebe lo. Niru ojo oni ni o
ni o la larire si ile America pe ibi koni ju bi lo mo ni ile America pe won ni fi eto eyan dududun won mo ni ile America oni ohun la laare o to ba n gbo mo la laare iru ojo oni lodun 1963 ni Martin Luther Jr. Reverend Martin Luther King Jr. lo gbe oro apileko ohun jade o si ka apileko oro re ni waju ogun logo eyan ti won di die ni egberun lona odun eyan ni Lincoln Memorial gbangan Lincoln Memorial lo ti ka o ni ru ojo oni nile America kini to wa sele ni ru ojo oni lo le de wa Nigeria ise awon ako ni wa ko ma se jasasan ori eye le wa tele ni esa a o le gbagbe se awon ako ni wa lorile de Nigeria ni ru ojo oni August 28 1969 are akoko lorile de wa Nigeria doctor won so Benjamin oni Nnamdi lo won ma je o o kwa bi bi o Nnamdi Azikiwe o fi tambale ni London nibi ti o ti kede wipe orile ede wa Nigeria yo ma wa ni sokan lai lai ati lai lai o ni ohun o fowo si ki awon eyan kan o ya lo ki won ma pera won ni eya kan tin je Biafra Nnamdi Azikiwe o ko ro apile ko re loni nilu London ni odun 1969 iru ojo oni ni oni ohun kede gege bi oruko ohun Nnamdi Azikiwe o ati gbogbo iran awon pe Nigeria yo wa ni isokan a o si ma pe ni Federal Republic of Nigeria o si eleya meya o isokan la wa a o le gbagbe o ni ru ojo oni ni August 28 1969 melo la fe ka leyan adipele mo mo pe yin na fe jogogoro gogoro gogoro mo mo pe faaji weekend ti wa lara yin bo se wa lara temi na niyan be ni sa thank god is friday gbogbo awon atejise yin ni mo ri o fataya laro baba kausara mo ri now okay now mori atejise ti yin na gbogbo eyin eyan be se nte lo se nwole si bi o e se oju oni ti mi oni wa yin ti ti mi o ba ti wa yin ti eyin go ni wowo ti o o se olohun o boju wa je thank you thank you thank you lord okay eje npe okan ninu awon olorin wa wole ko kan lu si wa nbadi ta ba wa ti beyen de kin sare ni gberegbere kin ya seka agbolowo oja tin ba tu dere ka agbolowo oja ma gba ipe latodo ti yin ipe ipe lati odo yin aha ebere forin to wi ka jo fi pareke weekend thank god is friday

0: multivitamin drops and syrup adidi ise fun awon ikoko atawon mo wewe bi won se ndagba o ni awon vitamin to se pataki ninu fun idagba soke abo ara ati opolo to ji pepe nafdac ifon telu afrabite je oja afrabchem limited ti won se panda paracetamol
1: e kaabo lati e ka polowo oja
2: okay na e den si oju opo le e so tin mowo wale lapa odo yin abo se bere ni ojo yen ni atura lapa bi ti awa wa yi ontu wa lara o ontu wa lara o 091-365-56952
1: Hello. Beni sa Fuji Megastar Keben Kwara Kolinti Ayinla Baba Lagbado okay hello
3: e kun role o
4: da fi afin
1: ati fun eyin na
4: godin le lajo rin
1: okay na orinwo orinwo ni ka fi se Friday
4: Okay, I'm bad. Good Friday. Talk there.
1: Thank God it's Friday.
4: Talk there, Dabi. Talk for me.
1: Okay, talk there. Alabi.
4: Talk there, Dabi.
1: Oda sa. Oda. Odi meji o. Talk there, Alabi. Fuji Megastar eni. Talk there, Alabi. Ekeji. All right. Ewo lotu wambe. Talo wa loju okboyi. Hello.
3: Ekun role o.
1: Yes sir. Oruko yin ati bi te tin pe wa sir.
3: Abdul Karim. Kala lati Baboko.
1: Lati Baboko.
3: Ese fun mi ni jaigbade.
1: Jaigbade.
3: Jaigbade la o.
1: Oda. En do ba le binu eso fun komo sise mo. Okay, o di meta o. E je mu ni kokan ki nbere si ni tubota. Die. Tori pe mo ni se pataki kan ti n fe je fun yin laipe laijina. E je n sare ma won rin yen ni kokan. Mi o fe je gbesi orin le ni se. Kebe Nkwara ni o. Aha, Edoki Fuji. Ilu yen soro.

0: wa ni itakun kai lujara wa itakun ibadore Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.
1: Ekabo lati ibi danuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye nte si waju ni ile okere orilede Sudan ti fi opin si ofin konile ogbele ni orilede ohun papa julo ni olu ilu Khartoum lati je ki awon tin gbe ni agbegbe ohun le lo si ibi ise won yipo ojo igbesi ohun ni won kede lati odo eni to mbojuto eto igbimo akoso oro eto abo leyin ipade ti won se ti gomina to mbojuto olu ilu Ahmed Othman Anza se alaga re bo tile je wipe won ti fi opin si ofin konile ogbele awon eto abo si fese mule dan dan be ni awon logun yo ma lo bo ti won si ti se awon ibudu ayewo lolokun ojo kan yipo olu ilu ni orilede Sudan awon to je omo ilu ti won ba rinrin ajo lale budo gbe ami idanimo won dani bakan na ni awon rinrin ajo ti won ba wa lati orilede ibomiran budo fi iwe irinna won ati awon iwe yonda to fun won laye lati rin laarin ilu han awon eso alaabo iroyin leka oro aje orilede Nigeria na ti farahan gege bi okan ninu awon oro aje to tin goke agba lori oja agbaye bayi bi o ti han lori ate igbelewon FTSE Russell gege bi o ti wa lara awon oro aje ti o we yan kankan ti o si je wipe agbejade re yo han lati ojo kokan le logun osu kesan odun 2026 minister to nri si oro eto isuwona lorilede wa Nigeria Taiwo Oyedele so di mimo wipe igbese ohun ni o waye latari bi owo akopamo orilede Nigeria ni ile okere ti se ru gogose to fun Nigeria na laye lati farahan gege bi akoni ninu oro aje lorilede agbalaye Nigeria ni won yo kuro ninu awon oro aje ti o rese tile lati odun 2023 losu kesan odun ohun leyin ti awon ti won wa dokowo lati ile okere nkoju awon inira lati ri owo ile okere lo ninu awon ise won ati lati ri awon ere ninu awon ti won wa fi sise lorilede wa Nigeria Oyedele salaye o wipe bi won ti se gbe orilede Nigeria lewon to si je wipe oruko wa yo tun yo ninu awon orilede ti oro aje won fese mule loja agbaye yi fi han wipe aye pada rere ti deba eto oro aje wa ati pe eyi yo mu igboya wa fun awon oludokowo lati ile okere gege lati fi orilede Nigeria han gege bi ile olora nibi ti won ti le wada oro aje won sile leka amuludun olorin takasufe gbajugbaja ni Davido ti so di mimo wipe on ti mo agborin jade omo orilede Nigeria to fi celebrity ko se bujoko ni Malik Berry ki akegbe ohun Wizkid to mo Davido lo soro na lasiko ti awon niroyin fi oro wa lenu wo lori bi awuyewuye se nlo lori jije orogun owo laarin ohun ati Wizkid ninu oro ti o nja lori ero ayelujara ni ti video re si wa kakiri ni Davido ti salaye o wipe ohun ti mo Malik Berry ni London ki leyin ti ohun ti kuro nile o salaye o wipe o mo gege bi enikan ko to di wipe akegbe ohun mo Malik Berry ni awon eyan mo gege bi eni ti o je alabasisepo Wizkid ti won si sumara won daada sugbon pelu oro ti Davido so yi o seese ko tun bu epo si ina oro orogun owo ti nbe laarin awon mejeji papa julo lati odo awon ololufe akoni olorin takasufe mejeji iroyin leka ere idaraya eko agbabolu obirin omo Nigeria ti ojo ori won ko ti ju ogun odun lo Falconet lu iko Poland ni ayo kan ori ban se ni fese won se olore sore lolede solede to waye ni papa isere municipal ni Bridges gege bi igbaradi fun idije fi eye ti awon obirin ti ojo ori won ogun ju ogun odun lo lagbaye ti ajo FIFA se agbekale re fun ti odun 2026 Mary Mahmudu lo gba ayo kan ori banse ohun sawon nigbati o ku die ki ifese won se pari eye to fun akoni mo gba Moses Aduku ni iwuri ati ijawe olubori ninu ifese wonse na awon agbabolu iko mejeje ni won fakoyo ninu ifese wonse ohun sugbon bi won ti damu to lori papa won ori ayo gba sawon iko Falconet yo koju iko South Korea ni ifese wonse olore sore ti yo keyin eyi ti won fi ngbaradi ni ojo kini osu kesan odun 2026 ti awaye ko to di wipe won yo gbe na woju iko Spain ni ojo keje osu kesan ninu ifese won se akoko idije fi eye agbaye Nigeria wa ni isori keje group F pelu iko Spain China ati iko New Caledonia Iroyin kakiri agbaye fun ti irole oni ko ni ju bayi lo ka to danu duro lori iroyin na e bu awon gogo ta ti menuba lekan se a fi to yin leti pe Atiku so pe omo 70 odun ni Tinubu o ni eri wa o obi bu enu atelu isele jinigbe opo ero to sele ni Niger Are gbe awon agbejoro ni Nigeria se leri lati fi ofin de awon agbejoro to nse asilo aye lujara ijoba apinle plateau se oro lori nina bilionu mewa owo naira le lori irin ajo ni ile okere lati mu wa se tigbo yin pe Sudan fopin si ofin konile ogbele leka okowo ijoba apapo kede pe Nigeria ti goke lori igbelewon oja agbaye Leka muludun lati mu wa se ti gbo yin pe Davido so di mimo pe oun ti mo agborin jade Malik Berry si waju akegbe oun Wizkid Leka ere idaraya awon agbabolu obirin Nigeria ti ojo ori won ojogun odun lo fi iko Poland bele ni ifese won se olore sore olorilede soilede katumalo Nje mo pe niru ojo oni lodun 1984 ni won bi gbaju gbaja ileri ori itage omo orilede Nigeria to ti gbo opo ami eye ni Mercy Johnson ni ilu Eko ni bayi e ti mo bo ba ni onkon te fe fi tu awon akoroyin wa leti e pe sori number ibani soro 0916062756 Adeyemi Adewale lo se akojopo oroyin ti irole oni oloye de Sey Jacob lo tu si edi abinibi to mu wa si eti igbo yin e seun pupo be se nte ti gbo ikanni wa ikanni yin to ta won yo yi aku popo sisin opin ose

0: 77 09 ten we only deport loni ki ewa royin oyin to je gidi.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala rasulur rahmati allahumma salli hasaliyati allahumma salli ala sayyidi bin abdullah amin ya allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gbogbo ile se dada la ba yin emi ama ye aburo yin hawa wa labi bashir te mo si so fan ti awa na ni adupe fun oba ti o ba wa fi anu lo alhamdulillah rabbil alamin e mo ni azakir dabi dada la zakir wa dada no wa bi ton wa gan ibi ayo ni insha allah hasbi rabbi jalala ma fi kolbi gairalla nore muhammad sallalla la ilaha illalla kuda afola bigamba mi be ojo mi loju ya mi lenu hasbi rabbi jalala ma fi kolbi gairalla nore muhammad sallalla la ilaha illalla Allah is sufficient for me insha Allah alhamdulillah Olorun oba tobi loba o to fun mi oba to buhaya oba to tobi Olowa lokan mi ati male Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ile lo ti bere Tanwood House Nigeria Limited awon ni won so ni gbowo eto yi eti mo bi ti won tin ta awon nkan to je wi pe taya nabi san da ko un sallallahu alayhi wa sallam lawon to ni se pelu alaafia wa ni nta mo je ti o fun wa ni kuzari awon ti o mo je kara wa mo dan kila awon nkan na ti o je ki ara wa ko se kini ko mo dan kila fi josin gbogboru awon nkan bayi alodo Tanwood na lo wa Tanwood House Nigeria Limited Olorun oba mi to se ami ko ni pada laila ola Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ma o ki bo ni kini an to bi ba nti awa se wole yi ani bi mo se wole yi kora yin ton fi orin baba wa fa lowo in fi gbe e ma pe musulumi loni male elesin islamu ki se male elesin alafia ki se male eni ba pe musulumi loni male kokewu ko bere alai makan gbo alhamdulillah eyin musulumi Eba foju kanabi ya oti se awa musulumi ta ba foju kanabi ya oti se ijo la o ma jo ayo la o ma yo ijo la o ma jo ayo la o ma yo nigba tabari muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin si wo ti se asalatu to ba ti sese akujime ni emi wo se pupo re insha allah to ba ti sese to ba ti se ko ki poju ohun ni won mo ngba directly layewo lai check re baba se nkirun mo ko irun ta nki a nki ni a mo o gba ko gba a mo kolohun koko wola nabi ko te o gba lowo wa a mo luna

kini eh ko tewo gba amasalatu o nse bayi adapada mewa un o ti wa lodo re po oseyokan be lo anabi tun wa ni loju eni oni ojo jima be ba ti sasalatu eh won ma gbe wa fohun bayi ni pe lagbaja o mo lagbaja o sasalatu fun sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ani to ba ti se se bo ba ti se ki poju ibere ti ajimi dada yi to bere o lo je ngbe wole baun islamu alhamdulillah obi mi woni anti awa woni se eyan le fi iyawo ti ke se te eyan ti ki se te eyan se eyan le fi saya eyan wa tesi waju won wa mu awon adi ti won fi bere bere yi won be won mu wa won so meji won ni meji yi ka won te won so meji nbe to islamu alhamdulillah ina lo fa to fi je wi pe e gbo pe won ni ta ba ti fe se yawo o ta ba ti fe se kini o ka se istihara o ka lo se bibini o e so fa won baba wa won ba wa sadua won se te ba se istihara yi olohun o fi fun yan ki se pe opo gba na pe boya o fi ri o wa so pe okay ola bi ala ari baba ari baba Mr. Emirates bo ni mo te fine yin gan ari baba ilala mommy insha Allah adupe follow wa ku aseye program olohun oju mo ye wa ni insha Allah e seun gan ni akujime ni emi sopo re ani istihara yi se de awon ni ka ba ti bere te ba ti won mo ni ta ba won baba wa se salaye fun wa ebe won bo ba ti fe se yawo ni won bo se won sadua kan wo se ohun ni se ohun ko se gba sawo tan ba ti wa se lopo gba opolopo amo wo ke boya eyin o fi lala abi o ri kedere bayi apo bomi si waju o se kini to olohun oba mi o buhaya oba to buhaya ni jalala ati korin hun dari ko oba to buhaya ni oba to gbongbon ni to si je pe o fi imo ohun o fi ye opolopo o fi ye awon to tawon na mo pe to awon je anu olohun ninu mo amolopo gba bi iru emi ati e baba ti se iru nkan bayi igbagbo be ni pe olohun fun wa ni clarity of thought ele ronu clearly e get it naturally e kan sa mo pe e ronu you're going for the right thing bi pe eleyi gangan amọ ke se pe boya bi pe o ri awon tọlọhun funfun o ti yeyin baun amọ mo salaye mo ni bi iru emi ati o ba ti se yi o ba tin ro pe se mele o le ronu clearly mo ko ni bro o le o ke no nkan ti mo fe lele ti e ba ti wa se un kan bayi o ti wa se ọlọrun ti wa fun o e ti wa wa papọ e se wa nwo ke se abi e si mu ni abi ki so un eget to ba pe ti rin eleyi bo se ye ke rin lati le human being awa omo niyan ti e mo ko se eyan le kokko fi e mo ke bi ibere lo se wa pe se eyan o possible because eyan ni wa we are bound to make mistakes in fact not even one not mistakes eyan ni wa so a o se se ka wo pe eleyi boya elomi ti eleyi o da obinrin le mu wa le soro e je ke mi mu lokunrin o se se ngba mi ka wa te wo pe oko en to ga ni mo fe en to kuru ni mo fe en to wa light skin mo fe en to dudu bayi ni mo fe e mo awon kan yen o ti cloud oju wa ate ni le nkan to wa je the main thing ta nabi ni ka ma wo sallallahu alaihi wasallam ti se esin gangan to mo ke ni esin wo wa re wo ni won ba bo se ni kini si gbogbo e baun bo ko mo je pe look bo se ri yen gangan ni o bo esin ni ko je majorly nkan ti o lo fun so le wa oke leyin gba to ti se gbogbo oru awon eleyi tan o ti mu pe esin na ni won ti owo na ti sadua abawon baba wa na lo bo se tan si wa so pe eleyi alhamdulillah to o wa se awon ki wa ni nkan ti ma wa fa ki yan wo wi pe abi mo si mu ni iyan ti se gbogbo n toto ati gbogbo n to ye e mo pe iwa n be lara nti yo mu daada tara ti mi jade si yin ti o si mu tara ti yin na jade si mi iwa atanu
ta ba nse pelu ara wa e ri pe mo salaye mo ni awon nkan ti ta nwe re nta mo salaye mo ni inti ma fun ni ni okun o wa nbe nkan ti ma je ki e wa wa lara yan o wa nbe awon nkan ta fi josin mo lo wa nbe awon nkan ti mo salaye pe ta nwe re nta awon nkan meteta yi akoko kini awon nkan ti ma fun ni kuzari ti ma fun yan ni egun ti ma fun yan lagbara gbogbo nta ma nje to ye ka ma je iru bojo se ro to tutu se mu yi bayi nsin kuro le je pe boya eyan bi mi ni o je n to mu baun pe boya to ba mu ti to ba je bi awon light food okay ah onje yi o de bi kan o koni ko mo jo onje to fe je ti wa to fi se kini to fi mu legbe elomi dere ti yen nikan lohun kan ti e mu ti to but to ba ti a je punje to heavy na lo fe je sa ti ri pe ko late ile osu yanyan ko to je yo le digest ko to di pe ahan to ama gugu to ba wo ko je o fi ti ohun lasan se ti ni abi o kan ti e fe je po mo onje awon ti wa lori sirisi bojo se ro yi se ti to le lo lori sirisi nbe kojo to ro ni o ojo tun aro lowo bi gugu wa se wa weather nta wa yi o bo se wa wa to tutu daada yi ki yan wa wo susu ki yan wa wo ke ah won wa ru kini ohun de ki yan wa ni ah in le gba o in le se kini gugu wa lo tutu ti mu ewo voice ti mi na bayi nsin e ti mo ke otutu ti wonu ara in te yan need oni ki yan se kini ke ri ti to gbona awon ti yi wa wa to ko je pe koko ni serve purpose refreshness lasan bi pe e kan mu ke kan wa relax ototori but beyond that o tun lawon se tin se lawon ti yi to bo haya to wa lodo tanwe se ti pe boya eyan ti fe ma gbagbe nkan ni koni se pelu ojo ri koni se pelu nkan tin se yan o kan je pe ah boya latara so many things ti yan ko sori ni awon ti wa ti o relax yin ti o je ke wa ni state to ye ti o de ni damu ara because awon nkan jije na fi se awon ti yi wa lodo tanwe and talk about ya o ti fe we worry we have fe mo blow somehow ki e mo wo nkan ko mo clear dada awon ti yi wa lodo tan we have Nigeria Limited won bo haya won se kini won bo haya mun bo na e je ki ade oke lohun ta ba de ka wa tesi waju inshallah ile lo ti bere leto

0: 77709 ten we only deport loni ki ewa royin oyin to je gidi
1: e ka bo pada ile lo ti bere le to tin tesi waju diamond 88.7 ibe na le tin gbo wa alawon ti lori sirisi o wa lodo tenwear gbogbo awon ti ti o mu bi yen tin gbagbe nkan ni e ti o je ke wa relax koda awon ti to je wipe ki yen ba ni bi fibroid eyan o iju tan pe ni ju yen eyan jo pe inu yan ti yoju bo se ye lo awon ti nbe ton sise fun side yi odo tan wer lo wa leyi ti oni sise yen tan ko tu bo si bo mi tan wer house nigeria limited alawon ti nbe lori sirisi lori sirisi awon ti nbe leyi to je pe fenugreek wa nbe clove wa nbe ayi wa nbe awon lori sirisi to de je pe o lawon se ti won se lototo e da ko e ba mi so fun eni to npepe kun ojo tori olohun awa lori eto olohun ba wa to so fan ti awa ban ti awa so na ni eto o na ni te mo si awa wa la bi bashir o so yin ati so fan ti awa ile wa so fan ti awa ti fe ko si afolabi so fan ti awa ko ile lo ti bere lele to alawon ti yi lori sirisi o se kini o wa lodo Tanwell Herbs Nigeria Limited e gba odo Tanwell lo in so alaye awon bi ti ile itaja won to kale si ati phone number te fi reach won agbaro olohun ka to ko lori eto abi kin pe nsin ni e ma worry awon ti yi nbe lori sirisi ti o tun wa je ti o refresh skin yin ni won ba be mo se ra joko ita ni mo pe nbe ni o se ku ni o se kini olohun bo Olorun bo easy baba Olorun ba won wa pelu insha Allah awon ti yi nbe lori sirisi e gbodo Tanwell lo Tanwell Herbs Nigeria Limited oba mi to se ami da ku mo pada lai lai wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam an soro nipa awon nkan tan jenu lara tin fun ni lalafia black seed anabi royin re sallallahu alaihi wasallam tan pe la bottle soda oni leyin ku atogbo ko sin ti o wo san amako to le mo pe besi ni wo to ba ye oro anabi sallallahu kisa dide soro afin tun won ba fi si lenu o tun mo si pe ninu oro anabi be na lo seri bo seri nanu to ba fi so bo de seri nanu ki wa lo fa to fi ri pe bo seri na niyan iru abati soda ta wi to ba ra gbodo tan wer lo ejini ahmed balaro odo tan wer lo wa ibe ni o ti ri e ta n so ti ainihi eta na bi fi we diamond oruko kan ni yi o na bembe ti se holba in bembe holba yan mo lo fun skin yan mo lo fun so many things ko de yan mo lo fun bo ni ti tohun nte fi wa ni se wahala pe bo ni te se wa ade mara won odo tan were nta won wa wa fun niyan won ti ba yin se gbugbu e kale le to si je pe ounje na ni ani ounje bo la se look good bo la se josin e ri pe nkan meteta yi ni mo pe to gbogbo awon ta wa je yi ni oyin ni nta nabi ni elo pelu alquran fun wo san yin oyin gidi o wa lodo Tanwell e fe ra ke mo tun tani abeyin na ti e fe ra ko je pe dede nte fe lu le fe ra gbogbo eleyi nbe lodo Tanwell Tanwell Herbs Nigeria Limited gbogbo nta lu ti o fun ni agbara ti o fun ni okun nbe nbe gbogbo awon clove yi in bembe luroro ni ni seed re ni ni powder form ni gbogbo e lo wa nbe bo lati lo ki la fi lo ani se nkan meteta yi o jo mi lo o je mi logun o je wona logun gbogbo tan wer lo because won te ni won save any stress of bo mo se fe lo ba o ma se mix re gbogbo ru awon ile won save re because won ti already ba yin se kale e gba odo Tanwell lo Tanwell Herbs Nigeria Limited in bo wa sodo ti baba ta n so bo wa mo fe ki address gbogbo ru awon nkan yi pe awon ta le ri ati pe kini awon anfani won lodo Tanwell em ke meta mo pe to si je pe in teyin temi ati ta jo n tori e kakiri na niye bo ni ta ba je ti o fi fun wa lagbara bo la se look good ni won ba pe okay mo dun wo keyan mo ri bi problem re n ba so ye to wa lo mi se okay abo la wa ri ki lo de amo bi re ba si ri mi ko alhamdulillah ni won ba nti mo ni mo se kini mo ko si awa nitori wi pe ororo atose odo Tanwell o se kini e ko won yan ororo ose gbogbo awon kan bayi lawon ose to baskin re mu bo lo se look good awon ti eyan fi look good awon kan to po ni lara nti o fi nwe lara nkan to fi npara lara pe o ke o nkan bayi e mo ke an so nipa confidence kini nkan ti ma je ke eyan o ke okay alhamdulillah ni won ba ti temi le lahi wa rasuli ah follow fa nabi alhamdulillah mo dupe kini mo mu yan se be ni pe ngba to ba ti gugu ara re to wa o ka ibi nkan bayi mo fe baya latara aimo iro ita salaye ni jejo baya latara aimo pe o ye ki mo se nkan bayi nkan ti mi wa se yen o lo wa fa ti ara mi firi bayi mo wa fe se ko se wa mu wa mu pada gbogbo nti o je kara se wa mu wa mu nbe lagba lata wear pe kara se wa mu wa mu o wa lara kini o wa lara nkan ti je ki yen se kini ki yen look good skin yin asoro npa awon ose nbe lori sirisi awon ose papaya ni awon ose carrot ni gbogbo awon ose yi olive ni ose re nbe ororo re nbe gbogbo awon ose to wa lori sirisi yi awon ororo re wa ton ba ti ri yin kom ton ti ri complexion yin won ti wo ki ah eleyi yo lo pelu awo re n to fi wa nbe ni e ke mo pe okay o da ko carrot soup let me just go and get it yato fun pe o sese ko lo ra iti se ti o ti won se original yato fun yen da side of eleyi lo ye ko se kini eleyi lo ye ko ehn iyen na wa tun miss side yen so godo tan we lo ki gbogbo e ba le se kini Muhammad Jibril Babako how is my sister doing okunrin meta e seun gan ni se ka mu logo ye wa ni olowo wa pelu wa inshallah e seun I want you to kiyan se kini kiyan se kini kiyan look good gbogbo e patapata odo tan we lo wa lara kiyan look good beyond your skin e pe yato fun pe boya ki ara yin ko fresh ko se a de so alawon ororo nbe awon ororo lori sirisi to pe boya o wa wo owo re wo wa fokan atele wo re wa bi wo gege fun are wo wa comfortable gbogbo awon kan to ma build the confidence na lele o palm re wo o hard somehow o rora le bakan to ti ye n ko se nti o sise ko se nti o dana ko se nti o se gba bo wa o ke nu o fe gege bi obirin pe o kan fe ko kan te yato si tokunrin awon ororo wa lodo tan wer to gba to fi ara atele wo re ti o softy ni won ba so ti ye o kan o ke fun ara re na ni pe to ba kan ti e n para o kan fe ki won na ma feel that succulency gbogbo awon gbogbo e se fe ko wa n godo tan wer lo awon ororo yi wa nbe o se kini o wa nbe bo tun wa la wa se nti ma jo emi ati yin loju pupo ju eyin skin yi nkan meta kan ni gbogbo asaba ma nse lawa ajami a ma soro npa pe to ogun olorun to fun wa ti o koju waju to hun je meji bayi ehin bo la se se boyo ti sonu wa leju ni o boya o ti nkan latara elomi yes just like ba se salaye wipe aimo imo je kiyan se opopolopo nkan ti e ba ti wa se awon nkan bayi o le fi pe boya bi aye se ri na niyan o ba ti wa ri yan guide re ton direct re soro tan wo tete gba ko di dada wipe tori pe o ti wa se gbogbo owo tan o ti wa tumo si pe olo olon to fi si o ni odo te o ba koju si waju meji agule pe ni oje o ma bi to oro o ke bo lo se wa se bo lo se fe se gbogbo ru nkan bayi ko tumo si ke ngba to owo ti se kini o ti fenu debi kan ki won ti wa tumo si pe ko na wa da bi gba pe eyan ti mu amuku omi sachet water ko ni bi be yin yo ma ehin eyan no ni le ehin o ma ko le ba le bo kini ni do se wo pe kini kan dodo tan wire lo nti ojo ru gbogbo nbe nbe dodo tan wire hubs nigeria limited olorun oba loba to fun won se awon to lo ti se pe won ni mu kan bayi fira nkan bayi ti o pada wa di nti gbogbo wa nbe lo nkan lo mo jari mo ja mo atenta ma awon to wa lo re mo sai wo won san olorun wala muhammad sallallahu alaihi wasallam ki e mo fi nkan ra nkan ko mo ba di godo ten wheel lo ten wheel have nigeria limited ta ba so eleyi lara nkan meta ti mo so wi pe a mo saba a se kini fun la yato fun skin wa ekeji na ni inu ikun yi boya ngba ti yan ti bi mo ti yan ti elomi I ma nto condition mi ma fa se pe ko ti e ni ri jo ko de ni lo apply awon oil nko ti e to di pe won jo won lo o ti wa di pe kini e ti protrudes o ti yo ra yo bo le yan se se ni won ba ti o fi wole hun gbogbo kini nkan ta le lo awon eleyi nbe lodo tan were ma ara ele mo gbo awon kan o mo build that confidence ona niye hun e ke ta na wa ni ki en wa ni bi ese be lo kojo waju koru gaga e yo tu be lo kojo eyin na ko na mo se kini ko mo wo ko se kini ko jade ko na ru gaga ni ke se pe ki gbogbo e ko ko wo si hun bi obe nu se lesi a ni fe abi bo ti je nanu bo lo na se wa ru gbogbo odo tan were ni olo Odo Tan Warehouse Nigeria Limited. Olorun oba mi lo ba to se ami fun won. Oba to se ami da ku mo pada. Odo Tan Warehouse Nigeria Limited gbogburu awon nkan ta nwi. Ajimi to je wi pe o wa ti lo iseju melo kan. To. O lo sodo awon baba mi ni. Iru oye wa baba mi. Da to ma je o ti si kini le mo. Gbo ile lo ti bere na ni. On lo baruba le ya mi o fe lo aboyo ti e fe wa si bi oye wa ni oye wa njo mejo lagbara olohun baba mi e mo baba mi na kentin ton la male ni awon ni won fun mu fasi ragba baruba baba mi ni imam abubakar baba mi baba lu barika baba lu barika na ni abo ati baba mi awon baba mi mejeji na ni baba mi Alhaji Said Taye awon na nko magaji mejeji e banki me mataba sarkin ilori baba mi olohun ko salekun alaafia ifokan bale fun baba mo se baba lo ba lu mi ko olohun jaja lo barika awon pe awon na won fi da wa lola olohun o je pe fun wa ola muhammad sallallahu alaihi wasallam ilu lorin oni daru ilu tenu oni daru ba wa sami pelu ogun olohun dede wo oni daru ti wa na oni soro nbe ola muhammad sallallahu alaihi wasallam ani bo ba se kini bo se se ti ara ri o fi mo se kini ti o fi dan in to lo tojo waju o fi se tojo eyin o fi se eyi to si wa ora yo latara pe beya olohun o se kere fun wa ta si ndupe fun ta n fasiko yi be lohun pe eni ti o ti se fun tin si be lohun olohun sa da lohun wala sallallahu alaihi wasallam lohun pelu duno ni awon to ti da lohun olohun mo pa wale kun banu je gbogbo awa ta di sowo ta di si kun Olorun tu wale layo atalafia wala sallallahu alaihi awon ti to wa lodo tan wiri ti ma ranyan lowo olorun lo ba to lo ma lodo ti si ma fe da to ba wu oni ma se gboro tan wiri lo awon fertility ti wa lurisirisi gugu awon ti tan wiri ta opo obo haya opo se kini opo haya gugu awon flat tummy gugu awon ti wo pe gugu bo se yo to hun laarin 28 days awon 28 days detox ti o wa nbe flat tummy o wa nbe awon omega yi Alhaji mi dada baba mi ti nsoro yin bo wa ji mi dada ani nta le se eyan ti se isti haro won ti ba yin se won ti ri pe to awon na ni iwa yin yo kun ke se pe eyan si fe iwa te eyan wu na o na wa lara re lara nte le se le get gbogbo ru awon kan ta wi lodo tan wir ebun ngba te eyan se kini kan bi eyan ba o ba ori po se dada fun lo ni o se dada fun lola pelu ogun olohun nu o fi dada yo fi dada da yin lohun o lo sodo re o ra omega 3679 o ra fun gbogbo awon supplement yi o ra kiski won le ma dan gbogbo awon vitamin D3 ati K2 o wa lodo alodo tan were na ni majun rijal baba mi gbogbo awon flax seed o le ra fun obirin like awon mo lo si yogurt awon lo lorisirisi si oatmeal awon mo lo si smoothies lorisirisi won le lo gan kan lo beyen ka ba fe lo ni seed beyen gbogbo awon eleyi gbogbo tita awon were ni ni o wa lodo re ra gbogbo awon vagina probiotic capsule o wa nbe gbogbo tan we lo awon super evening primrose o wa nbe gbogbo eleyi ma support skin o mo na balance yo se kini o ba yin regulate re beyen gbogbo yo reduce inflammation gbogbo awon eleyi gbogbo awon joint pains gbogbo e patapata ni se kini yo sise fun gbogbo tan we lo iru sin gbogbo en ti ba complain o larugo le lo sodo tan we ba won ra red hot muscle balm in be lodo tan we an gba awon ice bite liver tea yi flush abati o wa nbe tan we have nigeria limit sha ko number won kale 08030751690 wa kakakiri mo se man so distance ko ever je baria won wa ni balun flani junction won anti pa garage roundabout won wa ni pata oloje ani ju gugu bi ta man da ko lo ko number yi kale 08030751690 90 azakir abdul latif olohun oba won wa pelu yin ani da mola muhammad sallallahu alaihi wasallam ibi lati ma danu duro emi omo yin aburo yin eh hawa wala bi bashir te mo si so fan ti awa na ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: on fe simileti on gbariri dokan ikone diamond 88.7 fm
3: you love food but hate the discomfort that comes after the indigestion that ruins your mood don't let stomach discomfort control your day Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort, choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid, fast relief, full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
4: Chai, my hair do. Oga landlord. Why you dey shake like ceiling fan? Eh?
5: My village people don't come again, no.
4: Ah, this one with your body hot so. You don't do test?
5: Yes, see result, oh.
4: Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria, you need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am, take am.
5: Hey, thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
6: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.

0: and Samsung phone for any of our M-Copper shop within near you. You still fit locate any of our sales agents for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copper. Own now. Pay small.
1: Ni gbogbo iṣẹju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise tiwa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyerin.
2: Iwe osia. Ori kẹrin ese kẹfa fi yewa wipe awon eniyan mi segbe nitori won ko ni imo. Imo Olorun lekun rere pelu amulo re ni mu ni gbegbe aye to wo Olorun. Eyi lo se okun fa gbe kale eto kan ti a pe ni akoko isiniye. Lori eto ta pe ni akoko isiniye lati ma mu ogidi oro Olorun toyin wa. Eyi ti o ma pe asako pada wale ti a ri daju eri igbalawo ofin ni bosonu latenu baba wa Pastor Joseph Adewumi latinu ijo Christ Deliverance Liberation Church to wa ni number 1 Liberation Street Osere ni Lorin de ti wa n farabale lati ma tete si eto yi Olorun ti kara re yo fi oro na ye yin yo si farahan yin e o si di alabokun fun loruko Jesu e ma ba wa kalo
3: Baba ni oruko Jesu.
4: Amen.
3: Apata yara ya dupa yin agbe nkan to dupa yin ni Olorun.
4: Thank you Lord.
3: Adupa fun opolopo anu ya dupa fun ore ofe yin.
4: Thank you Lord.
3: Adupa fun aye te fin gba wa lojo.
4: Thank you Lord.
3: Agbe nkan fun wakati dara yi, wakati isiniye. An lo si na oro Olorun oro ni wakati boya soro jade.
4: Amen.
3: Emi memo eyin le nise gbakoso.
4: Amen.
3: Gbakoso.
4: Amen.
3: Adupa pe ti se.
4: Thank you Lord.
3: Jesu Kristi. Oluwa wa.
4: Amen.

0: Diamond FM.
1: Ikoni Radio ti o je ti re.
2: Bomi babale omi anipa owara ojo bale ta shara shara egbe yewo ti lalewu bu jade terere buyona ye panpa si kan diamond 88.7 fm nilu ilorin ori eto egbe yewo lauti ma fun yin ni awon komboki dankogbi iroyin ati awon iroyin agbose aye to jade laarin ose ni gugu ago mejo abo asale ojo eti ojo friday le o mo gbadun eto egbe yewo lori kan diamond 88.7 fm nilu ilorin eyin e sha ti padi ololufe yin ore yin padi yin omo yin omo bi omo olugo omo kan bi population china etu egbe yewo to se yi o ma gangan tua o ma si pepe bi po mo alata o tun ma ze e ma miss ye ko si tele kari ni

kete e wa ba mi kadi e nle e pe mi ni omo kan bi population China ki wa ma fun yin ni awon combo ki royin to jade ni arin ose unje lo to ni kira omo ogogo bi mo tutun molebi ogogo soro sita e wa apere ke fi tedi Billionu mejo naira lawon ajinigbe ti gba lowo araalu laarin odun 2025 si odun 2026 e wa pere ke fi tedi ke gun en to so

obìnrin kan Ọlajide Opeyemi òun lo so fun ile ejo o nibi ti o ti so fun ile ejo na wi pe òun ko ni ajosepo kankan mo pelu oko òun o ni jeje mo pe oko mi o se fanran akale video lasiko to wa ni iho to si fi ranse si awon molebi re ati okan lara obinrin kan ninu ijo awon o je ki o di mimo lasiko to nba onidajo fun mi asa olusoro Opeyemi ni won ti fi ile oko yi sile lati nu osu keje odun to koja nitori bi oko yi se ma lu oun ni alubami ati agbora eniye to wa ni arin awon mejeji leyin oreyin lo jako di mimo o oni bi ti oko mi burude oko mi se fanran akale mi ni iho o fi ranse si awon molebi re ati enikan to wa ni inu ijo awon omo yahusin ya re laaye nitori ogun owo nise ni iroyin leyi o si ode paro pelu bi omokunrin kan ti won pe ni omo yahu won fi esun kan o wi pe osin ya re laaye nitori pe o fe se si ola ninu fanran video kan to gba ori ero ayelujara pa o na ni o se afihan omokunrin yi pelu bi o si se nkanle bo iya re leyin opolopo iwadi o na ni won fi mo pe iya re lo nsin laaye o leyin iwadi lo ja kodi mimo wi pe ibi to n ti fe se si ola ni won ti so fun un pe o n gbodo sin iya un ni aye ko to di pe o yo ni anfani lati lowo o di mimo pe nigba ti won yo fi de ibi ti iya yi wa nibi ti o ti sin laaye iya na ti dagbere faye

0: Oda aya wa bele obiare na ni
1: obiare o
0: ire to si be si se ni fin se o
1: ise ni
0: e ma gba pe bi abade lo se to koja e ja mu die si lale oni ka to lo pa agbon bu mi
1: afayin
0: o fayin
1: afayin be
0: oda se gbagbe
1: mo gbagbe
0: obirin kan be
1: to
0: ta pe ni Joanna Adin lati New York City citizen
1: eba
0: Joanna Adin
1: o se hun
0: ti mo so yi ati eni keji re to na je Bernard Anzensin lati New York City na ni o won si agbuwari ati awajade keyboard stand ni keyboard stand ti ma ngbe keyboard ti awon lorin ma lo ti ma ngbe duro lojo keta le logun osu keji mo ni lodun 1993 ni o
1: onaji o
0: nigba to si sele yi tan won fun lami idamo pe iwo lo se kini yi o a si jan lo nte pe iwo lo se o
1: sawo dakun
0: eh pe ami idamo number
1: na mo bere lowo e
0: oda 5000188321 5000188321
1: Ah, mo fe nawo mo fe nawo mo ru kuwo lo fe fun mi ni
0: ba
1: mo gbo 5000
0: oda baba eni kan na tun re
1: asawo
0: Ruan Sharon Jetta ninje Ruan Sharon Jetta lati Los Angeles
1: oseun
0: o na se kini kan tan pe toaster o kini yi o se lojo kerin la ninu osu kerin odun 1987 ni o ojo kerin la osu kerin odun 1987
1: onajin
0: onajin
1: oji o
0: to oda nigba to se won fun na la mi pe iwo lo se kini yi
1: wa mi na
0: fe wa mi na
1: mo fe mo
0: ore d 289 249
1: oseun
0: d 289 249
1: ami na nu
0: ami ti won fun gba na nu pe ti won lo se leyi
1: oseun
0: oseun oda na yato fun eleyi
1: be ni
0: sare ni ti mo wa pe ni Ruan Sharon Jetta yi
1: be ni o
0: lati Los Angeles yi eh nigba to ye nikan na nbe o
1: a fe mo
0: awon mejeji tan tun jo forikori lati Los Angeles kan na o
1: a fe mo
0: Zela Lynn Jetta na ni nje to je aburo re ni o
1: oseun
0: Zela Lynn Jetta o na se awari ati awajade opolopo awon kan eyi ti won lo bi stapler bi staple remover pencil sharpener hole punch calculator tape measure ati bebe lo to fi mo engineering scale won se gbogbo kini yen won sawari e jade lojo 16 osu kasan lodun 1997
1: o na pe
0: won fun won ni ami eye pe adam pe yin le se kini yi
1: e sawo na
0: yen ni d38283783 383 783
1: o da mo
0: ni o nigba na lohun o se
1: won
0: wa pa o e ti gbon kankan lale
1: yi
0: e gbo pupo lori eto aranda o
1: aranda

0: pa alabule o
1: ndahun
0: o ma tun de pada niyan
1: kaabo fa
0: o o e wo ikankan na tun re o
1: o sawo
0: e pe kilo ko re
1: kilo ko e
0: medical waste disposal container ni o medical waste disposal container o o bo ni kini na se je sisi
1: ma fe mo
0: e mo lale oni
1: ada

0: lo ti mo nso npa re yi mo ni bo lati se bode awon meje kan be o akoko daba rodovo lati simifale ati griffin michael lati aquados awon meje ji won se kini bode medical waste disposal container to je pe boya en ti won lo lawon le bi hospital to je pe boya te ba kan abere te fe awon kan ti o da ton fe danu abere ton ti lo abi nkan ninu container ton ma nda se lojo keje ninu osu kesan mo ni odun 1999
1: ope
0: o se kini ibode o si gba mi eye pe agbe fun iwo lo se o e pe number wo na phone
1: number wo tin ni
0: 5000 947 285
1: number
0: ti won phone na gba na e ri po na gbiyanju
1: e
0: ti ma na nu lale
1: agorire

0: alabule o
1: eto ndaun
0: omo tun kin na ni
1: omo kabo
0: benga ki pelu mi eh agunta so lonu
1: ile
0: wa ile ri ni
1: ami o
0: eh ko li ba wa pe loni nu lori eto o se se lose tin bo ke gbun re
1: ile koko yawo enu
0: bakan na keni keni kan ti ba ndele ako na o
1: iyan
0: wa ara wa na ni
1: a lo nje lokonu
0: eh le gbo na la leyi o se se lose tin bo o eh bakan na ade omade
1: adenu
0: adeyin ka omade fila
1: omadenu
0: o na la le oni
1: eh
0: le gbun re
1: na le gbun re
0: eh o se se lose yo mejo lo bi akan na ebi ati baba ni la le oni
1: awa ni o ade omade o no di ba wa ngba kan to ba di jo mejo
0: o da baba o nkan kan re o
1: a tun fe wo
0: container installing system container installing system
1: sorry
0: awon ti won se ko ile ijo lara won ni eni ti mo pe ni gaba rodofo lekan lati simi fali lara ni grivy market mo ni lako lati agwa drugs lara won na tun ni enikan ti won pe ni gusaskov ignat lati east aroras enikan na nbe o run sharon jetta
1: to
0: ule kan lati los angeles ati mass gordon age lati west hill
1: oye
0: won se kora won jo yi na ni won fori kori fi imo ko imo
1: won se hun
0: won foroku te parunu won si gbagbadu mo lowo
1: won se hun
0: won si container installing system oye lojo kefa osu keje mo ni odun
1: 1999
0: nigba won si se tan won fa won na ni ami damo pe eyin le se kini yi amo pe eyin le se o
1: a fe mo
0: 5000 918 762 5000 918 762 la mi damo ti won fa won na o nigba na lo ami ti won nu o o e ti gbon kankan
1: ale
0: gbo pupo la le oni aranda o
1: aranda ekun

0: wa labule o se wa ra won ti mo da ko won yi ti mo da ko won tan yi ehn won tun wa se nkankan yato fo le tan se yi o
1: mo fe mo
0: eh lodun 1999 yi kana ni sugbon ojo ti won se lokan yato sira won
1: yato
0: eh awon ti mo da ko tan yi eh won tun se nkankan ti won pe ni cabinet for housing a medical waste container
1: o se hun
0: ki mo pe
1: eh mo le pe o po ju eyin ri oyo abi ke subu
0: cabinet for housing a medical waste container won se bo de lojo ke dogun osu kefa odun 1999 ni o ni won se ngba na awon na won gba mi damo pe ku se iwo lo se amo pe iwo lo se o eh pe number wo na fa won na ngba
1: won number wo ni
0: won fun won ni D411008
1: oda
0: D411008 ni ami number ta fa won na
1: ngba won be ni
0: eh ri pe awon na gbianju
1: ma gbianju
0: won se kankan board na nu
1: be ni be ni
0: o iwo na se nkan kan to gba nu
1: si dada
0: kali ma royin ti e na ni ti dada
1: be ni
0: eh si dada bi baba labule se wi abi baba o si dada
1: e ko da bo se ajokulu ba lo ba se odogun yan ni wona se nkan nanu
0: eh
1: bo ba so odogun yan lo ba se
0: ko je odo
1: eh odo ta bi ngun yan ajokulu bo
0: eh are na la
1: are ni
0: baba
1: o si jari

0: ọpẹ wa
1: yọgba o
0: yọgba ọpẹ wa yo se tẹwọgba yin wa o
1: ami o
0: baba labule o
1: baba kọlu e lekan na ni o gbe kọlu wa
0: yo da wa lohun
1: yo da wa lohun
0: o o oda na eja tun mu yin lo si bomi
1: aya
0: enikan na tun re
1: sawo
0: Natalie R. Love ninje ki mo pe
1: Natalie ati Love
0: e fe ja tari nu Natalie
1: o ja gba na nu
0: won ma nje ni won yin la won yin la tari baba wile o Natalie R. Love ninje o lati Baltimore eni tan wi o na saware o se awa jade nkan kan ti top roof cover o na se ojo karun ninu osu karun odun 1992 ojo karun osu karun 1992 ni o nigba to na se ngba na won fo na lami idamo kan lati fi mo pe iwo lo se kini yi o amo asida
1: mo
0: 5000 110 178 5000 110 178 lami damo ti e ti won fun gba na e ri po na gbiyanju o into wa se la nwiye won na to n gbo wa le
1: ani
0: ko se daada.

0: o da ba se n ba bo lale oni ba labule o lori eto ta pe ni arande kun na ni o
1: be ni
0: e mo gbagbe pe diamond na le tin gbo
1: mo gbagbe
0: be lawa wa sonsu
1: be tin ta
0: na le si ti le gbo o
1: be ni
0: o ibe na le si ti ma gbo
1: be ni o
0: mo tun de na nu baba mo tun fe fi nkan kan yin na ni
1: o
0: eleyi pocketed underwear ni pocketed underwear eni kan be brother la quick ni je bro tella quick seri bro tella quick yi lati everlasting lo everlasting lo ni o sawari awajade pocketed underwear ti mo nso yi ojo keta le logun mo ni ninu osu kokanla odun 1993 ojo keta le logun osu kokanla 1993 ni o pe nigba to na ti o tun se tan e pe bo ni ami damina ti won phone na
1: bo ni bo ni
0: e pe number wo na phone
1: number wo ni ma fe mo
0: o da pe iwo lo se kini yi a si mo riri ise to se a fowo si pe iwo ni iwo lo se won phone ni D341 470
1: 41 470
0: o da ni ami da mi o pe o yege iwo lo se kini yi eleyi ti won fun gba na o seun o da baba e ti wa gbon kankan e ja gbe gadi e si
1: o da

0: ba alabole o
1: e to nda
0: o ti wa na tope
1: o tope
0: a si ma dupe fọlọrun
1: o pe ni o pe lo je
0: ni gbogbo gba o nje re na nu
1: be ni
0: o lo nje mi o da enikan tun re o na sori sin meji jade ototo
1: sawo
0: o si se ki soru kan na lo se mejeji o ṣugbọn bo se lototo yi won fun ni ami damo ototo na ni won fun
1: o fe mo
0: pe ki loko be na ni
1: ki loko be
0: Karu Randall ninje Karu Randall lati Los Angeles ki mo pe
1: ah kalira kalira ah oba
0: mo le ni to
1: ah be gaba wa ni tun ni
0: kurali fun mi ba alabule o Karu Randall lele nje Karu Randall ti mo wu yi lati Los Angeles lohun o se nkan ko to ko se ngba na
1: mo fe mo
0: e fe mo o da o se kini ti won pe ni air breeze Yebris o se kini yi ngba na
1: o seun
0: kini Yebris to se yi logunjo osu kokanla ni o odun 1990 ogunjo osu kokanla odun 1990 lo se
1: o ope
0: ope se wa rigba to se kini yi ti won fun lai ami damo pe amariri ise ti won na se kini yi da
1: o da
0: bo se wa se yi o da kale mo pe wo lo se number ta fun oni ta fi fun o pe iwo lo se won fun ni ami 4000 971072
1: ada
0: 4000 971072 iyen ele to kokko senu
1: o seun
0: se wa ringba to wa di ojo keta la ninu osu kejo o lodun 1996
1: ki lo tun se
0: o tun se nkan kan jade
1: dagun mo fe mo
0: e fe mo
1: ara le gan fe
0: mo e mo lale oni
1: oda

0: ni ba labule esu saye yimi na fe jiju ope
1: ajojo ni o
0: ka jo ma jiju ope lale
1: mi na be ni
0: o da be o da enikan na eni ti mo nboro re bo yi o mo lo nkan elekeji to tun se o bi mo se nso bo e karo randot ti mo nso yi o tun se portable order for tissue.
1: To.
0: Portable order. O se jade.
1: O se hun.
0: Ta le fi mu tissue duro. O se kini lojo keta la osu kejo. Odun 1996 mo ni.
1: Won
0: fun na la mi da mo number.
1: Mo fe mo.
0: Ye number ile keji to se yi ni o.
1: Won
0: fun ni 5000 544750. 5000 544 750 ni number ti won fi jan lo nte fun
1: pe
0: ku se o na lede ti mo yi lori eto lale oni yato fun eleyi
1: mo
0: tun fa fi kankan yin o mo fe ke farabalẹ ke tun le mo lale oni
1: yo do mami

0: abule owo ope yin da
1: ah mo ti jule
0: e ko le
1: ngba won ni mo fi apo mo
0: e wa fun sapo
1: mo to wode na mo pe won ti ka mi
0: o won ti ka yin o
1: won ka mi o
0: o da eni kan tun re ba pa labule
1: oh mo fe mo
0: w read ninje judy w read eni ti mo wu yi o na se nkan kan
1: iyen
0: o mu alekun de ba ohun to ti wa nle tele ni o ti won pe ni dof nida Dof Nida ati Rola o mu alekun improvement o modeba nigba ti o se ti ebode logunjo ninu osu kesan mo ni lodun 1884 ni ogunjo osu kesan 1884 ni Judy W Reed lo se kini ebode ni mo pe baba
1: W W H
0: Okadi. And I be ba ti ro yin eleyun pe o ye ke tun le jijo ope die
1: si. Ah injo injo.
0: Jijo ope die
1: si. Eyun eyun injo.

0: bẹru o da mo tun de pada na nu ba labule
1: abo
0: mo tun wa lodo yin pada o e ti ri mi won mo pe tun ti ri mi o da mo fe fin kankan yin na ni o hosting and loading mechanism ni kini yi e wo be se wo lowo mi yi hosting and loading mechanism sari kini yi obi kan be o Mary J. Renaud ni je Mary J. Renaud lobi na nje o ogunjo ninu osu kerin mo ni e podun o
1: adunwo
0: odun 1920 ni
1: ope
0: ogunjo ninu osu kerin lodun 1920 na ope o na lo sawari awajade kini yi to se bodi ngba na
1: o gbianju
0: o da o kan gbianju in to se na la nwo yi
1: be ni
0: sawari eni kan na nbe Asia L. Rose ni je lati New York City kini mo pe
1: Asia lo fufu abi mo za gba asia
0: ati wedru o ati gbegiri o ba labule
1: o je
0: o nje ina ni
1: o seun.

0: se n ba bo lale oni ba alagbele o lori eto ta pe lara nda na ni o o da etun gbo bi mo se n ba be ni ti mo da ko re fun yin le kan ni asha l rose ni je asha l rose
1: na
0: o ko re eyin
1: o jora won na
0: asha
1: to da ko na lo je bi be
0: sugbon fufu ko la ni loro lati ni yo sire o se nkan meji ototo se wa meji to se yi o na ni won fi jan lo nte ta fun lami idanimo o akoko ngba na o se nkan ton pe ni runner for stool runner for stoop o se kini yibo de ngba na
1: o se o
0: ni ojo kerin ninu osu kejo odun 1896 ni
1: ogbe
0: ojo kerin osu kejo 1896 se wa ngba to se kini itan won wa fun lami idamo ija lo nte pe gbara iwo lo se kini ya fun
1: ma fe mo
0: ajan lo nte
1: ma fe mo
0: pelu number 565301 565/301 na ni won fun ngba na o
1: be ni
0: ni lasiko leyin to wa se leyin tan o to wa se nkan kan lojo keje de ni ogbon
1: a fe mo
0: ninu osu kokanla odun 1899 o se nkan le keji na bodi
1: ma fe mo
0: kini kan na to se bodi
1: a fe mo
0: e fe mo e mo lale oni
1: oda
0: sugbon e farabale ke le mo na ni
1: oda
0: o baba o e fe mo ni rorun
1: be ni
0: oda e ja fi alujo yi ka fi
1: wole oda odun mami

0: be ni mo nba bo lekan ba alagbole eni mo nda kore bo ni iyen ti mo pe ni asha ed rules lati new york city elekeje to se na ni trouser support o trouser support na lo se o lojo keje de ni ogbon ninu osu kokan la mo ni ni 1899 se wa ringba to se kini ni gba na lohun o won phone na lami ijan lo nte number ti won fun gba na o na ni number eyi ti won pe ni 638/068
1: oye
0: number ti won fun gba na nu oye o na le de ti ngbo yi
1: te
0: de ti mo a ko rire ni o te ba ti mo tele lori eto na la wa ta pe ni aranda o
1: aranda ekun

0: kule o o enikan tun re
1: ma fe mo
0: Steven nje yo wo mi lale bo ba ti je pa tun le wo mo fe ka wo awon agbon bi kan lale bayi ba gba mi dada ora amen ti mo wi ti ora Steven nje o ni eni ti mo n soro re ye ni kilo se
1: o
0: na se pressing and calling iron
1: o se hun
0: to mo fin yorun o na se bode
1: ye
0: calling iron pressing and calling iron o na se o se ngba na
1: se
0: wa ri nkan kan be ti won pe ni illusion transmitter
1: mo fe mo
0: illusion transmitter ki mo ko baba labule
1: ilu sa frifia o to gbo lerin ni
0: ah
1: ona bi se pe lo se dada
0: dada mo bo wa

0: da bi mo se n ba baba alagbele won e je n tun fi eleyi ti mo n so ikin fi yin mo pe ni ilu san transmitter ye nikan be ta le gbagbe pa to na ko
1: a ja gbagbe
0: Valery Thomas ni nje Valery Thomas lati laham lati laham Valery Thomas ki mo pe
1: ta le ni Thomas
0: eni to mo ko eni to mo ta le ni to mo ni
1: eh oda
0: sari eni ta n pe ni Valery Thomas yi lojo kokan le ni ogun ninu osu kewa mo ni lodun 1980
1: onaje
0: ojo kokan le ni ogun osu kewa 1980 mo ni
1: onaje
0: o na se awari awajade iyan ilu san transmitter ti mo so yi o se bode o nigba ti o se se bode lodun na lohun won fo na ni ami idamo
1: ma fe mo
0: kare iwo lo se kini yi agbe fun o a mo pe lo si number ti o wa je ti o je ti eni to fun pe ogogba tan ba tin da ko kini yi iwo lo si 4000/229/761 number ti won fun nu
1: la ka ironi pare
0: ami olohun lati mo pe o na lo se bodi o ti bon kankan e gbo die si lale
1: oda

0: pa alawule o ka to de pa mo lo le fun tale eto ni o mo so nkan kan ni joni tan pe ni keyboard stand
1: so
0: awon meji kan ni adin jona lati new york city ati ani keji eni kan an be azensin banard lati new york city ojo keta le ni ogun osu keji mo ni odun 1993
1: ona pe
0: ona pe ona re ti jin
1: o jin
0: o da bodo re se po se pe tona re jin o na sawari awajade kini yi
1: sawo
0: ti won se bodi ngba na no
1: mo fe mo
0: e fe mo o da won fun won ni ami idamo nigba ta won na pari ta pari ise lori kini yi ni o ami idamo 5000/188/321 na ni won fun won ngba na o
1: oda
0: o be ba ti wa mo tele
1: o le malero
0: be ni o da amura le die die fun tale yi na ko lori eto ohun lo ko lohun
1: Eja
0: mamura die die
1: oda
0: fun tale eto ni